0: surprise, Lola.
1: Hala, on siyan na.
0: Happy anniversary, Lolo, Lola.
1: Hala, oy, nag-effort man mo. Kanindot sa tarpulin.
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha.
1: Naapagi mga mags nga na atong nawot.
3: O mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya. Sikang mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
0: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
7: Yes, Egan.
6: Magdesin mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
7: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
7: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang doon siya hubang may akong yaplas, ni Moto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
7: Salamat sa
6: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, Aroma Herbal Oil ka?
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Yes. O sa'y ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
9: Pasalamat po, Pastor, sa BDMAX nga sa kaayong mga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga dua sa adlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinitod siya kalakaw. Kaya ka nang wadaan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainin niya BDMAX tulo kabuok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iniingit siya kabarok. Dahil, gipalitan ako siya BDMAX sa itong niatong maramag niya. So ko, karon kaloy sa Ginoo, naulian na sa pastor, makalakaw na siya, natingala na akong mamangan, migawa siya sa siya, ni adto na siya, siya na naning kamot, nakalakaw siya.
8: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod, atong tuwa pa sa

0: Senawan.
1: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
0: potasyo. Ah, okay. Karon okay na siya?
1: Okay na siya ron, Pastor.
0: Salamat.
1: Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
0: Okay. Kinsa kani ni Oga taga-asa?
1: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
0: Salamat kay Igan, ha? Salamat.
2: Unsa may ato, Igan?
3: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes. Gagamit ka ka aroma?
3: Oo, oh, ka-plus ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun kaya nalipay yung wala po.
2: Wala.
3: So, ang katulang ka-plus na mo, ang aroma. Lang.
2: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So Igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
4: Maayong balita alang sa tumaslingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
5: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasaplay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasaplay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisha.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisha. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Igan, may buntag nimo diha kaibigan.
11: Oh, kada sa bisin mag pastor man akong gipalit na gitambal na kung bukol sa kong suso.
0: Bukol sa imong suso. Okay.
11: Oh, maura na sa kada po sa kanang jumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala kang BBL si Ana sa kanang mana sa Balintia.
0: Igan, kanang unsa na kadugayon nga na ay namaliktan mo na ibukol diha sa imong suso?
11: Kuan sa igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
0: Ga, sakit siya, ngul-ngul, unsa man?
11: Oo, kanang magkuan sa bukitik na po siya.
0: Unsa yung tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnaan, unsa ni mo?
11: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
0: Okay. So, unsa yung tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
11: Na una, anam rin siya og kahili.
0: Ano? Nahili siya.
11: Ano na siya og kanina? Dapat siya bukol, mahal na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka dako.
0: Ah, okay. At tugan niya, murag kuan sa itlog? At murag hilo sa itlog? Or?
11: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang murag yun siya kanang pinakadako, bitaw yun sa itlog.
0: Ah, okay.
11: O, in anak ka dako.
0: So?
11: Mura na siya kung i-concrete. Pag-ibot ka na ang din kong pamilya o anak, dahil ka nang naay mag-testimony lagi mo nang sige na din kong palit si anak.
0: Taga, asa ka igan o kinsa ni paliyog?
11: Meron din sa plantatang igan, Susan Angga.
0: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan, Susan. Salamat sa pagtawag.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Haplas po kay aroma na eh.
3: Oh, okay, duha ka
2: aroma, okay.
3: Diyan ako nindus niyo kay nagunong man tong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat gyud sa panalangin na ang sa Ginoo ang imong mga kuan.
2: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat iyo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake of blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Flake of blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
9: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Happy anniversary.
15: I love you.
14: Akong gift ni mo.
15: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
14: Ganahan ka?
15: Salamat, Han.
14: Di pa.
15: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
14: Ang unsan?
15: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
14: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Yes, hello, Iganbing.
6: Ako lang ang kasalamatan ng BG Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
5: Yes.
6: Daghan kayo mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nila na ito. I-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit o BG Max. Kaloon sa Ginoo, wala nag-yugay. Sa isa ka panimalay, Pastor. Nagtulog yun ka bata magdungan ko na balaka ang mga dinikanan kung noong taon. Kaya wala ba yun i-admit? Kalayaan sa Ginoo, Pastor, ang BG Max.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa Kinunga nga sila magagamit po ni ining haplas.
0: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mga yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
3: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ta sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Unsa may ato igan?
3: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
3: Oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katol-katol. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
2: Wala?
3: So, ang katulang nga-aplas na mo, ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
4: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
4: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
13: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Diyan ang ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Mga on na ta.
18: Uy, kalami sa sinabaw.
19: Naabay kinilaw.
20: Ilabas ang bida sa lamisa.
21: Fuego blend jelly paste.
19: Kalami ane.
21: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
20: Sukad karon, matag-hamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
18: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
22: Ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay, uban kaniya, kita usab mabuhi, uban kaniya. Dili man
0: balikayan nga kita mutaliwan. E walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: ba kay ang aking TL kay nang nangauga jud ang kanang kuan tamad.
1: Naunsa day mo na tamad imong TL?
0: Kano-kano ka na ko, pastor, kay nangauga.
1: Okay. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na mo na siya nga gi kuan no?
0: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplas mo ga aroma, nauga.
0: Nangalayos siya, pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
0: O, lima ka buo, pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
0: Lima ka buo.
1: Okay.
0: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, naopan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: May good news!
5: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan?
10: 90s.

0: pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend. Jelly paste. Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: Ano so, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
5: Okay. Good morning, palihog pa ila.
6: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
5: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
6: Oo, oh, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
5: Okay, pilay edad sa imong mama?
6: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
5: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
6: 5 ra ka buok, Pastor.
5: 5. Karon nakalakaw na.
6: Karon nakalakaw na siya.
5: Okay, asak dapit sa Hingoog Igan?
6: Ana sa Barangay Santiago.
5: Okay, salamat kay Igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Kinsa ni palihog taga-asa?
14: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagluhanan.
3: Ah, yes. Padayon Igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong mag-isimana, wala po nakalakaw tungod ginagawa.

0: tuhod, nga tlasan ako pa sa aroma. Sabi sa Ginoo, pastor, nga pagkasunod adlaw, nakanakaw ko.
1: Taas imong, ang saman, kanang naka-arthritis o taas, ang saman, imong paminaw di sa lawas?
0: Nako'y arthritis. Pastor.
1: Naka-arthritis.
0: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
0: Tulog
1: ka adlaw. Okay. So karon okay na karon makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
0: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Ate dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Kinsa yung taga-asa palihog?
8: Sister Maymay ni Pastor Dan.
7: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
8: Taga Talomo, Santo Tomas.
7: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
8: Alam ko Pastor Dan, dahil sa BGMAX, kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay Pastor Dan, tapos wala ko'y lain nga gibuhat, kaya napalit lang ko, mara kakapsul Pastor Dan, ako nakainom.
7: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
8: Bungol ka, ayaw kong tutay Pastor Dan.
7: Ang ngol-ngol.
8: Kung nag-ngol-ngol, kaya ka naman magsigaw ang sabog at mara to, Pastor Dan, duha kakapsul inom.
7: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong tutoy, maunin ng kapsula, kung nawala iyang ngol-ngol.
8: Oo niya. O, Pastor Dan, tapos naputoy tayo, Pastor Dan, na natukulong sang, tapos moto akong giba, Pastor Dan, isa ka kapsula na ayun.
7: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
8: Salamat.
1: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
9: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Yo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukan ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
5: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asaptay signages.
6: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kinsa ni palihog taga-asa?
8: Si Margie Teling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
7: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, ano man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
8: Nakoy arthritis.
7: Naka-arthritis.
8: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
7: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
8: Tulog
7: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
8: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
7: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
9: Ang atong na testimony, maukini. Unang agatong bigimat sa akong natikdan na nagamit ko ng palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato o gaapo di kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat o salamat sa Diyos nga ako ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matukan mo sa dili mga isuon murag naga kuanang kakatul o kasakit unya diha-diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha-diha gayod na ayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Danangalyo na gihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
10: Happy anniversary.
6: I love you.
10: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko dani customized mug printing.
10: Ganahan ka?
6: Salamat han.
10: Di apa?
6: Ko
0: bubble shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
0: Lahi siya sa Uban Printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Service.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mayong buntag, Pastor.
2: Mayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
1: Ato si Julita Imandi sa Tagum.
2: Ah, okay. So, kamusta man?
1: Feel na ko nga. Gikan ka nito nga sakit. Pingon siya lapalapa nga. Katong ugat nga dako gani.
2: Oo.
1: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay, sige, magmulungon ba sakit kayo?
2: Oo.
1: Na, mostly, apahan na ko. Kuan, pagkagabi, anak. Maayog nila akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun, nagmulmul ba?
2: Pila pa ka Vigimax imo na inom ato?
1: Namay, Vigimax, natapalit na akong kuhaan mo, itong wala ko nakapalit dyan imo akay, nakuuna akong palit. Wala mo kay ba, huwag maani ka, stago.
2: Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul sa imong tiil?
1: Oo, oh, asa ka, nindot na kaya, pagtulog na ako.
2: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo na yun.
1: Kuhaan, parang ha? Wag yun na basta na ako ng ngulmul sa gabi ba?
2: Oo.
1: Na lugar yun ang mayong pagtulog na ako bakay di na ako ngulmul.

0: Ito ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinuha. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Morning, Pastor, kumatog ng tawag sa mo, Pastor, katong ni ko ba yun sa Bigimark, Pastor?
1: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
3: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. Ako hinap, Pastor, sa CBTO na Pastor.
1: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
3: Bigimark, Pastor, ako kahit taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko problema, Pastor.
1: Yes.
3: Umbag akong ito, Pastor. Ngaway lang akong ikon, Bigimark, Pastor.
1: Mao ba?
3: Tanto, Pastor. Saka butila, magpalit dito sa Juan, si Butika.
1: Okay.
3: Arto, nabuto siya, Pastor.
1: Nihubag ang imong itlog, tapos nibuto?
3: Oh, nabuto, Pastor. So, mukhaurot na, ba hindi ka buwang ang ilong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong irasyahan, Ginoo.
1: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
3: Oo. God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat din kayo.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing ako nakahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O sa may ato igan?
7: Ako po, testimony ang aroma.
6: Aroma, yes, nagagamit kag aroma.
7: Oo, oh, nag-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
6: Wala?
7: So, ang katura, nag-aplas na mo ang aroma.
6: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
6: So, igan, salamat din kayo. Kinsa ganit pangalan, ani?
7: Joel Estina.
6: Noel Estina dia sa Baganihan, Marilog District, Davao.
8: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
9: Oh, higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signage sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mong good coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: May buntag ni mo diyan kaibigan. Kinsa ni utaga sa Palayog?
12: Kutirinyas Kabagunay.
11: Si?
12: Kaya Kutirinyas Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
11: Okay.
12: Nagsasalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax na na-iskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong pagay.
11: Okay, tapos?
12: Nag-ubam na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
11: Oo.
12: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Akong na patuluan, duwalan ka kapsul, sa duwa kanlaw, na ayaw akong mata.
11: Ipatuluan ni mo og Digibox, duwa kapsula, sulod sa duwa kanlaw.
12: Duwa kanlaw.
11: Tapos, nawala ang iyang pula.
12: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
11: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
12: Okay na.
11: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
13: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
13: Naa pa di ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Lo, nganong katakiang ka man?
1: Sakas kayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang na na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
9: Fuego Blend Chili Paste!
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanon. Nay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Papawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: The best songs on the radio.

0: tatangin na dunggan o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

at isang magarang hapon, maayog udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan at sa kanginan. Usa ka mainit ka kauduhon po, ka natong tanan. At lakarong magalang Lunes sa Pizza 1 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. And once again, makaigan mo with me, og lainapod nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong ibang binuangan. Para sa mga ibang bulagan. Para sa mga ga-move on. Huwag sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ang gihulat. Ipadala na po inyong mga sugilan na sa kinabuhi. Dara lamang sa atong pinalanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-alag kong mag-ulog ang magpadala sa inyong mga sugilano na pagpangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi, inyong DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang ito lamang buhaton ay sa text ka na sa atuang hotline number 0965-60-11688. Once again, mag-ala para magkapadala mo sa inyong mga sulat kaagi niya kung gusto ninyong basahon sa kanginan. Inyo lamang ka na i-text sa atuang hotline number 0965-60-11688. Ang karangang numero gihapon mga gala inyong textan kung gusto mo mag-greet manimbaya, magpa-shoutout sa inyong mga love ones, mga minamahal sa buhay or mga friends out there gusto ninyong i-shoutout sa atong programa karong kapunan. And once again, same number nang po tayo mga gala ha, sa mga gusto mo tambag through text and call later on para sa tuang letter sender karong adlaw. May ilaing numero mga gala ka nang nagapin sa comment section sa ating Facebook Live. Once again, 0965-60-11688. Alright, so once again, maayon, hapon. Magandang tanghali and good afternoon po kaninyong tanan. Nga na video ka na ito karoon sa nagalain-lain nga radio sets. And of course, managtanaw ka na ito karoon through Facebook Live. Magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta man ang inyuhan sa iyong kautuhon diha mga higalan. Malinawot pa nga karong tagnaan, malinawan inyong huna-huna, gugnaw inyong pangutok, taliwala sa kainit sa panahon. Pagbusog na mamagana, samtang nagatsun in sa atong programa karong kapunan. Magbayog hapon sa kamulong haray-haray, sa kamulong gaduyan-duyan diha, sa kamulong galingkod-lingkod, gapahula, gikan sa trabaho, gikan sa uma, or asa bumugikan mga galan. Sa kamulong gabinagay-sikay sa ilang pinamala, ay kamulong gabanilig-silhe, kamulong, gapang laba, gapang hugas sa plato, agaban, kamulong, gapamilo sa mga linabhan. Agaban, ang samay ginabuhat ninyo diha, no? Sa uban niya nakakaroon sa ilahang trabaho. Ganaminaw ka na to, agoban kamulong ka biyahe, agoban kamulong ka drive sa ilang mga sakyanan. Isa noon sa maninyo ang ginabuhat karon, mga higala, no? Malayan lamang mo sa inyong bulhaton. Samtang maminaw sa programa ni DJ karong kapuno. Because today is Monday, mga higala, no? Lunes na Lunes po tayo ngayon. Which means may babasahin na tayo. Malayan na po't nga sulat ng bagaran sa atong programa karong kapuno, mga higala. Kagipadala sa ato ang programa, no? So standby lang kayo dyan. Kabulog kong gimingaw mo, gamutambag. Huwag maminaw sa ato ang mga sugi lanon dari sa atong programa, no? So standby lang kayo dyan. Karong taon-taon, dili paglangay mga gala at anong basaho ang ito ang tabaganan karong kapuno. But before that, may hapon po muna sa mga naminaw karato karon at yung dipita sa may Isurales, South Cotabato. Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Isurales, South Cotabato. Kauban ang ito ang kinagusgan ni Teknosan ni Hazard Jules Balinas, magandang hapon po. And of course, sa anong mga palangga ni Hag, mga suking tigpamina. Kapag nag-aantay, nag-aabang sa programa ni Lady Diana Matag hapon. Hello and welcome sa inyong lahat.
and you cast your vote. Pagdapo na mga galing sa may lagindingan ng Samis Oriental. Maayong hapon sa mga nakatune in. Hina August, not a 4.9 DXDD. Radyo kaibigan, lagindingan ng Samis Oriental. Bawan po nga ang technician, di hawa nga ang kinagusgan nga DJ. Si DJ Miss B, di ang side, no? Kisa mga galing nag-hook up sa tuwa karon may hapon sa inyo hadiha. Grabe na, sana mga gwampo-gwampo rin ang mga suging tigma mo na. Mga palangga nga naminaw ka na to karoon ng debita sa may lagindingan. Happy, happy listening po. And magandang tanghali din po sa inyong lahat dyan. And of course, sa mga naminaw, pinaagya sa Nara 8.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa tibuok probinsya sa Bukidnon, nagkutob sa mabot sa atong Sibyahan. Kutob sa mabot sa atong Facebook Live, sa ang kamang sulok ng mundo na roroon. Ang kamang napita karoon na nugad, naginaw sa atong programa. Ayong hapong kanimon igala. Once again, welcome po ang sining lahat. This is, once again, Love Diary. Sudar DJ, Lady Diana. Ay, medyo paus-paus pa ko. Parang di naman siguro na ikaw ni ha. Ako paghihapon yung mga kaigan ha. Medyo naulitaw lang akong tiwa. Okay, maraging maraming kaganapan na itong niaging mga simana, mga higalan. No? Medyo nabisi ba't gamay inyong dalaga na rin nga sa'yo. Isa mo pang luod po sa ako ha. Kalap na wala tagadali. Ang importante mo balik lang ihapon tan. Ang importante mga gala, bahalag mawala ba sa kay mo balik? Pares o bandi ha? Parang iparamdam DJ ah. Inapunan ako problema mo. So nga sigur, welcome back sa iniwang lahat. Welcome back, this is ako ah. Magandang hapon, kaninyong tanan. Ang sana mga Facebook Live viewers karong kahaponon. Kinzaman ni sila, naglandaw, nagatambay sa na Facebook Live. Paniyog po kong comment ang mga gala na para po masyado at mo ni Lady Diana at para makabalo ko kung kinsaning mga gwapa-gwapo nga naglantaw sa tuwa karon. Og sa mula na sayod, yung asa makita ang live ni Lady Diana sa Facebook. Ang hindi lamang buhaton, i-search lamang diha ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Or you can search it directly mga gala sa Facebook ha, Radyo Kaibigan Valencia. Ay, magawas na mga gala, no? Kung inyong i-search ka ron, kanag na ay pulang alingin. Ang kanang page nga na ay pulang alingin, mga gala. Wala'y naka-indicate nga live na karoon ka po, no? Huwag, gawas na nang tanaan sa pag-comment, ano? Libre lamang po ang atong pasyado sa anong programa. Unang, sa mga nagdanaw ka na ito, karoon, pag-comment mo di ang mga kaigan, no? Base na may gusto i-greet di ha, or pa-shoutout ng mga minamahal sa buhay, or mga friends on air, nga ato ay nga mag-greet karoon ka po noon, mga kaigan. Ano, palihog po dahil ko like, share, and comment mga gana sa Facebook Facebook sa Facebook Live. O, para lang ipadang ma-update ang mistighan ba ang magkapaminaw ka na ito karong kapunon. O, para kaning si tawag ani, kanang update mong permente sa mga kaganapan o mga programa sa atong pinalanggang Sibyahan. Mas maayang iniuhang i-follow mga galag itong Facebook page para ma-notify mo kung galing man ay mga programa niya. Mga bagong post ang ito ang Facebook page. Alright, so ito sa aning basahon, kadali ang mga comments sa Facebook Live, no? Sa dili pa nato pagkabasahon, ang ito ang masulat na baganan karong kapunan. A comment here from Grace Rendon, maayong hapon, Lady Diana. Magandang hapon ibu sa iyo dyan, ang ito ang sukya, ang itong gwapang kaigan from Banga, South Cotabato, si Ma'am Grace Rendon. Na naglanto ka nato karon sa Facebook Live, magandang hapon, Ma'am Grace. Mali kong share sa Facebook Live, Ma'am Grace. The strength to carry on. And from Daniel Jeff Vera, hi guapa, kamusta? Regards lang ko kay Stephanie. Ay, parang nagtapad raman mong duhan. Naghapon, kanihapon, kanimo riha, ma'am ko. I mean, Sir Daniel Jeff Vera, all the way from Tivoli, South Cotabato, nga naglandaw ka rata ka ron sa Facebook Live. Magandang hapon. And from Sir Bong Elio, hi sweetheart, sana Ozzy. Shout out sa iyo. Shout out po sa imuha diha. Habang kinimo diya, Sir
Bong in Leon, all the way from Lake Cebu, South Cotabato, na nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. At from Sir Jayla ni Gloria, marabini, good afternoon po, Lady Diana, pag-greet ko kang Manong ni Gloria, kang Nikki Sarmon, kang Jasmine ni Gloria, kang Miles Talidon, kang Tatay Jose ni Gloria, at kang TC ni Gloria, kang Baby Love. Salamat watching from Kiungo, Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Nagdipita sa may tungan-tungan Valencia City, no? Namin na sa pamilya ni Sir Jaylan, ni Gloria, ni Han. Ating aside, particularly sa may Kiungo at tungan-tungan Valencia City, Bukidnon. Ay, hapon, nag-happy watching and happy listening po sa inyong tanandihaan. Sino magkaparindihan, kasilinganan o kabarangay na nag-tune in sa atong programa karong kapuno. And from Ana Lu Tamayo, good afternoon po, Lady Diana. Ay, magandang hapon. Ang gwapa niya, nga kaigan, naglandaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Nag-asa mo ni, napitan na nukad si Ma'am Ana Lu, naglandaw sa programa karoon. Pag-i-comment sa imuhag, nahimutangan karong tagna, Ma'am Ana Lu, no, para ma-shoutout na ni Lady Diana. Salamat na ba yung hapon kanimo diha, Ma'am Ana Lu. And from Win Ratonil, hi sweetheart. Sweetheart naman yun itong pangalan. Si Lady Diana po ako, ha? Sweetheart na galing na. Naghapong pagganin mo niya, Sir Win Ratonil. Nag-tendaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Pag-naghapon po sa imuha niya. And from Sir Chris Bima Pula, maayog hapon, madam. Madaming utang. Naghapon din po sa iyo dyan, Sir Chris Bima Pula. Agad ang Suki o Ma'am Tikon nga kaibigan. Ang asay sa may Purok 12, bagun sa us, Valencia City, Bukidnon. Kauban sa iyahang gwapang asawa kang Ma'am Iris, ay mapula o sa ilang mga chikating. Mga kaparintihan, kasilinganan o kabarangay nga namina. Ating nipita once again from Purok 12, bagun sa us, Valencia City, Bukidnon. And from Shirley Bolivia sa Isugan, Mike Haponizay, pasarad lang kang Angelica Bayang, kang Ronel Traya, kang Jessa, kang Liza Pedroso, kang Norma Zensano, kang Jovita Huyan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang nanimbaya si Ma'am Shirley Bolivia sa Isugan, from Paitan, Quezon, Bukidnon. Maraming salamat once again. Alright, time check, mga guys. Already 1:27 in the afternoon. Ang nauna ba ni Shatan na po sa kapunan, makaigan? Huwag panahon na marat ng basahon sa kahinan. Ang lain na po nga sulat ng baganan nga ito ang tag-agpagtagad o katuwang himay-himay yun. Karong kapunan para maghatagtag katuwang ginagmay nga pagtambag para kang letter sender karong adlawa mga higala.

aga kausab, pagmurag, naanay ginatago sa akoa ang akong uyab, DJ. Ug natural atong sa atong mga babae nga naagid tay mga paghinala. Labinag, kaduda-duda na pod ang lihok sa atong mga pares. Ug wa gyud na sayop ang akong mga hinala, Lady Diana. Kay karugayan, nabuking ang kalaki sa akong buutan nga uya. Na-confirm pod nako, kay naaman ko yung mga kaila kung asa sila na-assign, DJ. Na ay mga testigo nga nisumbong gyud nako, Lady Diana. Akong iprangkahan ang akong uyab. Ug didto nitug-an pod siya, DJ. Wala man lang nagduha-duha. Iyan ang giangkon ang tanan. Nga naana siya'y relasyon atong babae nga iyang kauban sa trabaho, DJ. Nihangyo pa kong storyahan o gayuhon namo. Pero siya na mismo ang nibulag, Lady Diana. Siya na mismo ang itapos sa among relasyon. Nga wala man lang naghuna-huna sa akong pagsakripiso para sa iyaha. Akong mga amiga, nisulti nako nga mag-move on na daw ko. Pero para nako, gusto pa nako siyang ipaglaban, DJ. Gusto nako siyang mabawi kay basin mabag-ura ang iyang una-una. Sala manggod na akong tanan, maong gusto nako ako ang muayo sa among relasyon, Lady Diana. At akong pangutana, tama ra ba ang akong buhaton? Gusto ko makadungog og mga tambag gikan kanimo og sa imong mga suking tigpaminaw. Dari na lang kutob. Salamat. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: Okay. Tulong na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
0: Salamat iwi.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

0: Hello, Pastor. May buntag.
1: May buntag. Kapalit yung paila-ila?
0: Ako si Billy Andaya, taga Porokdo, si Ater Ulit Mungkayo.
1: Taga Mungkayo. O si atong testimony, Igan?
0: Juan, Pastor, kanang ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pagyod.
1: Okay.
0: Nga, giingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
1: Oo.
0: Nga, kaya nahadlok man nag siya. Kaya atong pagyod yung adlaw nga nag-vaccine me, kami nga mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karon kay ang ilang ang plano nga, atong pagyod siya sa doktor. Nga, kaya ako giingnan siya nga, ako siyang giingnan nga, ato na lang yun da. Nga, karon kay na, nausap man lang una-una, dili na lang yun daw siya mga nasa hospital. Pagsige nagsakit yan tiyan, ako siya hindi pa inom yung BG-Max.
1: Okay, so sa itabo?
0: Karon Pastor, kay aksyon man ko kabalaka kay ang mag-una unta sa iya ha, one man ka lang inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inom siya, upat ka, buet. Talong iskino ako Pastor ba, gawas yun ang isa, nga, magkataon-taon ang isa na po din gawas. Karon Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya, nga, 30 minutos, usay gawas, ako na po siyang gisigundahan pa inom, ubiha ka buet, o... Kalau is gino ang dipanalanginan din ang BG-Max, hinggawas po ang iyang inunlan. Nga, ikadaan akong testimony, Pastor, ang akong baboy nga diubagan sa liog ba, akong diaplasa ng BG-Max, imbuto po siya.
1: Okay, salamat kay Kais pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: You, happy anniversary.
6: I love you. So beautiful.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo pagkahimo. Mahal nino.

0: di kalidad nga pagkatrabaho apang barato lang naahan tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
1: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
6: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
6: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
7: 4 years na ako na sa giyambin ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diag aplasan mo ang aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
7: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
7: 5 kabuok.
6: Okay.
7: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Ah, yes. Hello, kaibigan.
9: Hello, Pastor. Ako na si Rachel Bailon Lumanog, taga Banlag.
8: Ah, taga Banlag. Ah.
9: Pasalamat mo sa Ginoo, Pastor, ha? Salamat. Kaayuhan na iyang lahat sa akong pamilya, sa akong labi na tawana. Nga, labi na sa pinagpalang kapsula. Dako, kinikatabang sa akong anak, Pastor. Nga, sini akong anak. Pagkakit sa akong anak, katungubag siyang paa, Pastor. Kasing siya na, karoon lang po nakatawas, nakaano.
8: Ubag ang paa sa iyong anak. Pila yung edad?
9: Nagsugo na lang, 3 years old, Pastor.
8: Okay, so okay siya karoon?
9: Oo, katong diopera siya, Pastor, sa bukog. Nga, 15 ang kuana, pabalik-balik sa doktor. Wala, wala'y kaayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala niya po, giopirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor, hangtod niya, ikatulo ko sa, dilit na sila mo, buwan, kay daghan na ilang pangitaon, katulo, wala na upirahan, kay daghang proseso ang ginabuhat, hangtod, salamat to sa Ginoo, asma,
8: okay.
9: Kapula, niya, nakaabot po, ni mo, dako, gira kong pasalamat yung Pastor, darurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa pijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
8: Okay.
9: Pastor, ako kinigipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kabalo. Kahit kung yan na kini sa kumbana sa Ginoo. Kung unsa iyang
8: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igada. Salamat ka, Ayo.
10: The best songs on the radio.

56 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano unusig with a size the po ang sigapunon makaigan. And you're still listening to Love Diaries to the DJ Lady Diana. And we're so alright, welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Regala and Latin Radio Sense. Of course, sa mga nakatambay paghihapon sa atong Facebook Live, garong ka po nun. Welcome back sa inyong tanahan, mga higa. Lord na mag-proceed sa ito ang hisgutanan karong kapunod mga gana, no? Ang sulat at ibasa ka kanina ay magalimod hanggang atong programa at dinato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalanglan. Sa mga naminaw, katunay ginapang bati sa ilang kaluwasan susama sa ubo, sipon, katulog-katulog sa pani, trioma, arthritis, pamao sa lawas, panuhod sa lawas, or pinagkan sa mga insekto, or varicose veins baka, ha? Gamitin na sa ato ang kinakusgan ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. At igawas kay pinibo kaayo kini. Dili po kaangay mabalaga. Tungod himot kinig dili oily sa atong kalawasan. Ug labaw sa tanan dili po magkamansya sa atong mga sanina mga gana. Ingon ana, kanindot gamiton ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And of course, sa yapang karato sa Vegem Explos Herbal Capsule ang atong pinagpalang capsule na. Hindi mo yun sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga herbal, maro maong dili katingad-an ang epektibo pang ayo, pang laban sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magamay maro marago ang balatian mga gana kayang-kaya po sa atuang Vegem Explos. Pamatuod ni Anya ang dili na maihap nga mga testimonya mga gana noon gikan sa atong mga kaibigan na nakagamit sa dong Vegemax Plus Herbal Capsule nga voluntaryong ni testify nagparayag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule na nga ayo po ang ilang mga sakit. Ayaw ba na nag-testify mga gana, no? Masin na rin aminaw sa inyo hadiha na kining tagas mga blood sugar or diabetic ang umang tagas o dugo ang ang uban mga tagas uric acid mga ulan makita ayon. Ang uban ay mga bukol-bukol sa ilang kalawasan, mga sis, mayoma. Ang uban ay mga almoranas. Ang uban gani mga higalig ipang refer na sa ICU. Ang uban mga dengue patient. Ang wala na nagpaglaom pero gamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Ang uban nagpaglaom o pagsalig sa atong binga Diyos na nga ayaw ang ilang mga sakit mga gana. Ana kanindot ang ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Kung sa pasod mga gala, ang mas nakanindot ni ini, good for all ages po ito. Walay piniling edad mga gala ha, mga newborn man yan, mga kids, young adult, or bisan pa sa mga hamtong na o gidaran na mga gala. Pwedeng pwede kayo magamit sa ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Kung aside pasod ni Ana, pwede ni mong imnon, pwede ni mong ihaplas, or pwede po ni mong ipatulo sa mga talunggan nga na'y nagbara, pusod nga na'y nagnana, diha, no? Gamitin sa ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagbalang capsule. So, sa manodan na Lady Diana, asa ba magkapalit ang Vegemax Plus o ato ang Aroma Plus Herbal Oil? Ini mga gala no sa tanang Bofarco Pharmacy sa Tibok, Bukidnon o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero kung naaram mo dari Gapuyo o surrounding Valencia City, Bukidnon, tuwala mo sa Valencia mga gala, pwede kayo magbisita sa atong kaibigan center na naimutang po sa first floor sa Alcuna Emporium, Valencia City, Bukidnon. Once again ha, agad itong kaibigan center na himutang makita lamang sa first floor or ground floor sa Alcuna Emporium, Valencia City. Pero ay magkabalaka kung wala mo dali doon sa Valencia mga gala ka available gihapon ang atong mga produkto sa atong mga kaibigan outlet sa nagkalain-laing lugar sa atong mga kaibigan radio stations o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang capsule o Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And you know

0: Alright, no? Murag wala-wala agatuang tingog mga gala na. Masensya ka ayaw ha kung medyo putol-putol agatuang tingog. Amot unsa unsa ni mga gala. Roboli, niwali ka rin. Manawag na kung ninyo karoon nga loud and clear sa inyong mga radyo or isan sa Facebook Live, no? So once again, welcome back sa inyong lahat. O garoon, mag-proceed sa ato ang hisgutanan, mga gala, sa ato ang tambagan at gurong kapunon. Ang atong letter sender nga si Ma'am Kim. Hindi niya tinuod nga pangalan. Nag-alias si Ma'am Kim, mga gala, no? Nagpadala sa iyang sulat. Huwag marad pa niya. Sa ito yung pangutan na kaganina, unsa daw kuno imong buhaton, mga gala. Kung ikaw ang hinungdan, nganong nag-ila ang imong uyab, huwag ang babae ang gipuli sa imuha. Kalisod, buta na nga pangutan na. Kung sa wasat naglibog sa unsa yung buhaton, mga gala, kay feel mo niya iyahang sala. Kailig isang nahimong tulay, nganong nag-ila ang iyahang ex-boyfriend, huwag ang babae ang gipuli sa iyahan. Matod ba si iyang sulat, no? Siya na din kamot para makasulod og trabaho ang iyang uyab. Pero the moment nga nakasulod na sa trabaho, oy, dito rin nag-ila di ay. Ako'y sinugdanan sa love story sa kibali iyang uyab o gatong babae nga gipuli sa iyang mga ngana. Sabi na nga, di ba? Gibulagan siya sa lalaki, gibiyaan siya, gipulihan sa bagong babae. Ay pangutan na sa imbuhaton, eh, kay matod pa niya, gusto siyang maamiga nga mag-move on na siya. Pero, ang iyahapod, lahi po ni iyaha mga gala, no, kay gusto siyang ipaglaban pa. Ang lalaki, bisag ibulagan na siya, no? Sabi gagahi po aning mga. Gusto niya nga ipaglaban pa ang lalaki, kibasin na kung mausab pa ang una-una sa lalaki. Kahit man gud niya iyahang sala, so dapat na kuno nga siya ang moayo sa ilang relasyon. Agoy. Kaya mag-move on ba na kuno siya or ipaglaban ang ilahan paghigugma ay duha. So mag-gusto mo tayong mag-send letter sender, karong at lang mga gala ay magkaulog ang mag-text or tawag sa atong numero 0965601168. Once again, 0965601168. Narating na gadawat ng mga text message, ha? I think nagdambag ni sila. Di ba na tumabasa ka noon? Nagdambag sila sa atong letter sender, mga gala. Pero unyan na nato taod-taod basahon na ito sa ning taga-agbagtagad. Ang inyuhang mag-comment sa Facebook Live from Ma'am Letty Lidez, Mamarod Pania. Huwag nga po, Lady Diana, masyadat lang ko kang sa Flores Family, Lidezma Family, sa Narsikang Narsing, sa Mela Luz Villorejo, kang J.R. Flores, kang Michelle Cominquis, kang Ronel Trayag, watching live from Gibatang Don Carlos, ma-request kong song, Paubaya. Salamat sa pagbasa, guwapa. Ay, maraming salamat. May hapon po si Moria, Mama Letty Lidezma, ang natuwag suki nga kaigan, nagdandaw karata karon all the way from Gibatang Don Carlos, Bukidnon. Ang sayang mga kapanintihan niya. Pagkasilingan ang kapanangay nga naminaw sa atuwa karon. Magandang hapon. O shout out po sa inyong tanan.
1: But from the moment I saw you, deep inside my heart I knew.
0: Ay, hi po, Lady Diana from Old Gibangay. Ay, may hapon, kanimo di, Ma'am Anna Lou Damayo. Naglandaw ka na to, ganoon na lugad sa may Old Gibangay, Lantapan, Bukidnon. Ubay-ubay yun ang atong mga listeners diyan, mga gala, no? Magandang hapon niyo po sa inyong lahat. Sa tarang naminaw, karato agarong naglipita sa may Lantapan, Bukidnon. Dami na kanimo, Ma'am Anna Lou Damayo, nga from Old Tibangay, Lantapan, Bukidnon. Nagdantaw karato agarong na sa Facebook Live. Salamat once again. Shout out po sa iyo, Jana. Salamat ka, ayo. Oh, God, one was Sahon from 340. Someone I could hold on to. Ano ba niya mga hapon at Lady Diana para sa kuha, sender. Kung wala gani gusto ni mong usa ka tawo, bisan unsa pa'y buhato ni mo, sender, dili gud na sa nimo. Dili na gud na sa nimo. Agoy. Murag na real talk siya, Ma'am Sender, mga gala, no? But actually, mo agree ko sa tambag aning atong texter karon, mga gala. Ikibang limang good, klaro pasta ng klaro mga higala nga na wala na ang gugma sa lalaki sa iya. Kung inabuhat ni Ma'am Zender, murag iya hapang gusto pa na ipadayon babi sa ganing gulaga na siya sa lalaki, mara gusto pa na ipagpilitan, nga pwede pa. Kakaya pa niyang masalbar ilang relasyon duha, bisag ang lalaki na mismo ni Bulak o ni Bia sa iya ha. Mani harsh truth, mani kamatuuran nga liso dawaton Ma'am Zender no. At makaingunta nga, huwag mo nang ipagpilitan pa ang sarili mo sa taong obviously na ayaw na sa'yo. Sakit man paminawan, buramurag mo o ginid ka matuuran nga dapat ni mong hinahinayag, sugdan o dawat, Ma'am Zender. Maro pa ni Dexter, no? Saan niya? Isan unsa pa'y buhato ni mo, Zender, dili na gid na sa ni mo. Ayaw na lang ipamugos ang imong kaugalingon, Zender. Sakit ipaminawan, mga higala, no? Ayaw na rin pamugos si mong kagalingon, Zender. Sani, angay ni mong buhato, basag di na kay siya na gani mismo ang nakigbulag sa imuha. Kung ayaw na paggukod sa tao nga mo'y naghatag ni mong kasakit. Kalimti na na siya, huwag labaw sa tanan pag move on na. Kanalang ati Lady Diana. Wow naman, salamat tayo.

Si Ma'am Gwanda ni si Ma'am Annalyn from Poblacion, Impasug ang Bukidnon. Salamat ka, ayan na. Huwag ito, sakit man paminaw niyang tambag mga gala, no? Pero marag mauni ang kamatuuran nga dapat hinahinayan ang dawat ni Ma'am Sender, di ba? Yeah. Kaya inabutang manggod nga munag pilit niyang pinagsisiksikan ang sarili niya sa taong klaro na kaay nga wala nagigugma sa iyaha mga gala. Huwag ang ending na Ma'am Sender, kisag unsa panimog paning kamot, no? Ikaw nalay kapuyon. Ikaw nalay madrain na lang kadiha ang ending. Ikaw lang yapay masakitan. Kaya wala naman si gugma sa imuha. Salamat sa imuhang advice. Once again, Annalyn from Poblacion, Impasugong Bukidnon. Salamat kaayo sa imuhang pagpadala, sa imuhang ibuhang tamba. And from 196, hello DJ, kamusta ka di ha? Okay lang po si Lady Diana. Salamat ka ay si ibuhang pagpaminaw. Sender 196, alright. Another text message here from 588, parod pa niya, good PM DJ, I miss you. Sana all giving up. I miss you to oy. Get somebody siya. May hapon ganyan mo niya, 588, no? Anamina, napot may karoon dari sa Lantapan. Oy, sa taga-Lantapan, gihapon, ha? May hapon, once again, sana mga listeners diyan ka-sign sa may Lantapan, bukid nun. Marad pa niya, tambag tangko sa imong Sender at ino. Sender, ayaw na pagukod, atong lalaki kay Luoy, kaayo ka. Pag move on na lang, kay klaro naman, wala na iyang love sa imuha. Parang ending nga ni Karong May Galan, no, moogid niyang pinagapunto ang mabalik-balik sa pagatambag na itong madungog Karong Kapuno. Kaya kita man siguro tanan mo agree, di ba? Kinahanglan na nga mag-move on good si Ma'am Sender. Siya mong good, no, siguro na apay nabilin nga gamay nga paglaom sa iyang kasing-kasing. Huwag ka na nga paglaom. Kapaning kamutan niyang ipaglaban ba? Kay feel niya, kaya pa niyang masalbar ang relasyon. Kasi nga, ihamong kong kaugilingon iyang ginabasol mga galan. Nag-ila tong duha. Tungod po lagi daw kuno sa iyahan. Pero Ma'am Sender, no, bisan pag ikaw hinungdan nga nag-ila silang duha, dili ni mo sala nga nag-cheat ang lalaki sa imuha. Iyahan naman ang desisyon, iyahan naman ang choice iyang kinabuhi ang pagbinuang o pagpagitag laing babae bisag ka mo pang duha. In short, cheater imong uyab, Ma'am Sender. Parang ayaw ka ayaw, basula imong kagalingon sa mga panghitabo. Okay, in the very beginning, isang pag ikaw ang hinungdan nag-ila tong duha. Katong imuha manggutuntang gibuhat, no? Pagtabang na to sa iha para makatrabaho siya. Pero itong lakiha, marag lahi po dagan sa utok. Wala man lang nagdani og utang kabubuton mga galaba. Si Sander pa'y nangitag pamaagi para makatrabaho siya. Ang ending, imbis magtarong para magkatabang, magkabawi kang Sander, naghinuang na mahinuon mga galaba. Baliwag lang mga lalaki, imo paging ana, no? Palihog lang yun, palihog lang po kung kayang muli kay sa mga temptasyon paglikay gud mo mga gala. Una-una po rin tao nini yung mga partner, no? Alright, another text here from 6140. Marad ba niya, hello DJ. Mag-advice lang ko sa Sender Lady Diana. Para sa ako, kinahanglan niyang dawaton nga wala na siya. Garingon pa sa uban, the very key to moving on mga gala is acceptance. Ang pinaka kinahanglan buhaton para maka-move on ka is ang pagdawat sa kamaturan. Pagdawat sa kamaturan nga wala na gid mong duha, nga tapos na ang lahat. Murag kinahanglan na nimong paghinahinay ug pag-move on, move forward sa imong kinabuhi nga wala siya. Usap man paminawon pero murag maunig kamaturan nga kinahanglan dawaton ni Ma'am Sender. Marad pa ni 6140, no? Kinanglan niyang dawaton na wala na sila. Kay ipulihan naman good siyag laing babayi. Pasalamat na lang, Sender, nga wala na mo kay cheater man tong lalaki, o diba? Ambot na lang aning mga cheater, mga may kayong mga tulog pa mo ni gagabiin, no? Knowing nga namin napasakitan ng mga tao, knowing nga na ay naghilak tungod sa inyo, ha? Makatulog pa ka. Makatulog pa, oy. Ambot na lang, Lady Diana. Panapagidare, sa to yung dugang, daghan pa mas tarong ato. Maong pag-move on na lang, pag-ampo sa Ginoo nga maka-move on ka. Kanilang DJ, salamat sa pagbasa. You're my love to heaven home. And this world.
Kinibidang mag-move on mga gala, no? Pag-iingon sa uban, sayon litukon, pero grabe kalisod buhato. Sen, giingon ba nga, pag-move on na lang, Zender, pag-move on, limdi na lang na siya. Oy, pero kabulubit mo mga gala, dili ingon ana ka sa'yo. Dili mo na instantly nga, pagtulog ni mo, sakit pa, pagmata ni mo, wala na, wala ingon ana mga gala. Hindi ingon ana ka sa'yo. It is a process mga gala, proseso po ang pag-move on. Kaling ma'am Zender, kung dili ni mo sugdan karon, dili ni mo sugdan sa pagdawat, sa kamaturon nga wala na gid mo, dili gid ka maka-move on. Balag sakit sa pagkakaroon. Kaya natural na mag-ina nga masakitan ta. Kaya lagi nahigugma man ta, Ma'am Sandal. Dili po pwede nga hangtod sa hangtod. Diha na lang po kakuto. Ang hinayag dawit-dawat ang tanay. Kaya eventually, no? Masak na lang kasi magagalingon nga, uy, nag-move on ako. Dili na ako masakitan. Dinig banuhog na ako yung pangalan. Pero karon marag mag-alboruto pag yun ay magdugahan, Ma'am Sandal. Natural ragid na. Salamat kayo 6140 sa imuhan tambag. Ay, magandang hapon once again, Sir Bong Ilion. Patuloy pa rin nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. From 340 once again, Matod Pinia, Pahabol Oid. Abon greetings kang Kakay, Mikayla, Telma, Maglansang, kang Ate Carol, Javar, Nino niya, kang CJ Angayna, salamat at Lady Diana, salamat tuming hapon. Once again sa iyo, John, Ma'am Annaline from Poblacion, Impasugong, Bukidnon.

by the way, mga higala na sa mga gusto magpadala sa ilang mga sulat, ha? Wala, pero wala kabaloon saon pagpadala sa ilang mga sulat. Ang inyo lamang buhaton, mga kaigan, i-text lamang po sa itong hotline number ang inyong mga sugilano. Pero para dili maputol o para kumpleto nga sulat ang among madawat, dire, mas maayong iniwang sa itawag ni part 1, part 2, part 3 ang pag-send, mga higala. Dili na ang kaisahan drag-send tanan nga taas kayo. Kaya ang tendency na mga higala ang posibilidad na maputol siya o dili ma, dili whole story ang maabot sa amua. So kung magpadala mo sinyo mga sulat, mga kaigan, once again, palihog ko i-part 1, part 2, mga higala. Salamat kayo, ha? Ang pwede mo nimo ikuan i-PM or i-chat sa Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. O sa mga nagpadala, wala pa nabasa ni Lady Diana, paabot na mo mga higala, ha? So one of these days, mga basa ragi hapon ang inyong mga sulat kay ipadala sa ato. Salamat kayo sa pagsabot, mga kaigan. Pag naatay lain nga tamag dari from 3800, Mari Panigid BM, Lady Diana, si Joy Nisa Maramag. Magandang hapon, Ma'am Joy. Aminaw, narugad sa may Maramag, dalapita sa may Maramag, Bukidnon. O sa tanan nato, mga listeners, di agasayin sa may Maramag na may hapon po sa ining lahat. Happy, happy listening po kaninyong tanan. Mari Panigid Ma'am Joy, shout out sa akong mama o papa nga naminaw dari Lady Diana. O magandang hapon si imong ginikanan ni sabi pangalan nila, no? Para mas-shoutout po nato dere. O, ano ba niya? Dahil magtambag lang ko kay Sender DJ. Ano ba niya, Sender? Blessing in disguise ang inyong pagbulag. Uy, blessing in disguise ang pagbulag. Again, ha, marad ba niya, Sender? Blessing in disguise ang inyong pagbulag. Kay nakawala ka sa lalaki nga walay utang kabubuton o dili makontento. Uy! Sakit man ang kamaturon nga nagbulag sila. Pero matod pa sa itong texter, blessing in disguise ang inyong panagbulag, duha Ma'am Sender. Okay, the fact nga nagbulag mo, it means nakawala ka sa usa ka lalaki nga walay utang kabubuton o lalaki nga dili kabalo makontento. Which is mo agree ko, mga gana, diba? Klarong-klaro naman, lalaki nga wala naghuna-una sa mga sakripisyo nga nabuhat ni Sender para sa iya, ha, no? O kabalo siya nga dapat sa iya atong nga time. Nangita po yung lahat babae, mga gana. Muna yung mga lalaki nga wala ikakontentuhan sa kinabuhi. O mga lalaki nga dili deserve. Dili deserve pang hinayaan sa itawag, ano? Dili deserve. Basta kay dili deserve pang hinayangan, mga gala. Basta kay kasabot na mo, ano. Napay paduang dari ni Dexter, ha? Naapay. Ay, maong ayaw na pag-apas ato. Pasagdi siya kay mabalik ra siya. Mabalik ra sa iya, ha? Ang iyang gibuhat. Ay. What goes around comes around, matod pa niya. Sa golden rule ba sa kinabuhi, mga gala, no? Do not do unto others what you don't want others do unto you. Ayaw buhata sa uban ang dili ni mo gusto nga buhatan pud sa uban sa imuha. So kung dili ka gusto binuangan, nalayo pud pagbinuang. Ana ra ka simple ang kinabuhi, mga gala. Ana pa someone nga para sa imuha na dili ka binuangan ug i-love ka truly, Sander. Wow. Maraming salamat, Lady Diana, more power sa imong program. Maraming salamat din po may habang kini mo diha. 3800 or si Ma'am Joy from Maramag, Bukidnon. May gala na muna ayaw do kuno. Ayaw ka feel og sayang atong lakihan, no? Masagdi na to siya, ayaw pagukod sa iya, ha? May matod pa ni Ma'am Joy, blessing in disguise ang inyong panagbulag duha. Nakawala ka sa usa ka toxic nga lalaki. Usa ka toxic nga relasyon. Huwag may ganina ang karoon palang daan sa mga uyab palang mong duha ng gawas na niingon ani nga kinaiya. Kaya hadlo kayo, Ma'am Sender. No, imagine, kung galing man kasal na mo duha, niya naanaw yung mga bata, nago na inyong pamilya, panin mo mahibaloan nga cheater di ay siya o lalaki di isa nga dili ka bulo makontento na. Lisod na kaina, Ma'am Sender. So karoon palang, pasalamat na lang tang uyab palang mong duha nga nagbulag na mo o nabuhat na niniya sa imo. From the moment I saw you, deep inside my heart I knew, baby. From 8777, you and I were meant to be. With all my
From 8777. Apunta bag 7 siya. Ano pa naman hapon DJ ko ang gwapa. Lady Diana always gabamina. Nagsakit ko. Sani, naghubag ang akong naong from Joshua Tupas. Unsa man ang anong nihubag ba na guya? Nainipaak ana. Ay, ang pingog ba ayaw diha na get well soon. Kuya Joshua Tupas. Ang atuang kaigan. Wala na sa daod-daod DJ Lady Diana. Pasarot na minaw ko, Joshua. Naminaw ko si Joshua ni kung Mama Cecilia Tupas. May hapag kanimo diha. Sa inahan ni Kuya Joshua Tupas, si Madam Cecilia Tupas. Nagmahal na saktan. Hindi na ko magmahal ulit kay unsa daw. Hugot-hugot naman hinuunis. Wala pa ganito, hugot Friday na rin. Diana, pag-i-play ng song habang ako'y nabubuhay from Kuya Joshua Tupan. Sige, ito nag-i-play karun taon-taon. Salamat na bang hapon once again sa iyo dyan from San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Kuya Joshua Tupas, kauban sa iyang mama, kay Ma'am Cecilia Tupas nga naminaw ka nato karon. Salamat na bang hapon po sa iyo. And as far as I can see, and from 1044, habadod ba niya, Lady Diana, baga gyud og nawong ang lalaki agay. Wala gini, nabugo, nagkapugong siya. Sir, Lady Diana, baga gyud og nawong ang lalaki. Ay, Lady Diana, baga gyud og nawong ang mga lalaki. Ganong mga man eh. Di po na to lahaton mga gano'n. Di po na to larason ta na lalaki. Kaya na ay mga lalaki nga, murag baga gyud og hasal. Napoy mga lalaki mga gano'n nga, gating na rong pa sa ilang kinabuhi. Pag gamay na lang ni sila garon, maihap na lang ni sila, no? Ambutahan ang uban. Once again, nadili na ito tananon mga gala ha. Kay bisan pag naay mga lalaki nga mga badlungon sa katilingban, ay mga lalaki nga tarong paghihapon, nagabilin gihapon sa ilang pagkatarong nga mga lalaki. Maupay gitabangan, maupay magbinuang, walang nag-strong na gini si Sender mga gala. Ano to? Move on, Sender oy. Og ayaw ihatag imong tanan sa gugma. Bilini imong kaugalingon para dili ka maglimos o gugma sa ubang tao. Wow! Actually, tama ni mga gala, no? Kaya sa base sa sulat kag ipadala ni Sender, makaingunta nga, grabe siya may gugma, no? Man ka nang buhato ni ang tanan, bahala pag kasapaan siya sa iyong ginikanan, o bahala pag mas gipili niya iyahang uyab kaysa siyang igagaw. Ngayon sa to, nang-apply puro tag-trabaho, no? Parang iyang ginabuhos ang iyang tanan-tanan kung may gugma siya. Ano ba ni Dexter, no? Huwag mo na ibuhos ang lahat-lahat ng Sender. Magtira ka para sa salili. Kinigabot sa panahon nga biyaan ka, at least man lang na ay nabilin nga gugma ni mo para sa imong kaugalingon. Hindi na ka mang limos o gugma pa sa laing mga tao, no? Salamat kay 144. Umanad pa ni Move On o lesson learned na ninimo. Salamat sa pagbasa, DJ. Maraming salamat din po, Sender 144, sa imuhang nindot gatamba.

and from 5770. Kasal sila duha, Lady Diana. Dili po. I think dili sila kasado duha. No? Uyab ba may gingon ni Sender kaganina? Wala pa sila na minyo. Kung sa lagi ni siya dapat ipasalamat ni Sender. Na bahalag na hitabo ni sa iya ha. Basta kay na hitabo ni. So wala pa sila nakasal duha. Lisod nagkaayo no. O ginaanay mga bata ang involved. O kasal na mong duha. Walang marag lisod kay mukha. Wala na nga sitwasyon mga ganda. Kapag nagapos na magugaan ang sitwasyon. Na ano yung mga batang involved ba? Lisod na kay imong desisyon nga pagabuhaton. Dili na lang para sa imong kagalingon. Dapat i-consider na nimo ang inyong mga anak. Salamat na lang, Ma'am Zender, na itabo na sa imuha nga kaning huwag mo nakasaldo ha. But now you're always there for me. When you say forever, and from 2197 good PM, Lady Diana, para sa ako dapat mag-move on si Sender. Dili niya ipagpilitan iyang kaugalingon sa tao nga wala niya gugma sa iya. Kung ako po si Sender, dili ko sayangan atong lalaki oy. Klaro man tong cheater og chick boy. Ihatag nito sa uban, Sender, pag move on na. O ga, bata pa kaayo ka, daghan pag lalaki sa palibot ayaw hilak anang walay buot. Marami naman sa nisi. Nangugat tagisas kasugo, mga gala. Ito po, tuhuna una, unuoy, mangit po si Sender, mga gala. No? Liman ka na, grabe ni mong sakripiso, nag-ending, maurot yung kabalo sa imuha. Bata pa na kuno ka, Ma'am Sender, no? Actually, kaedad rami ni Sender, mga gala. 25 turning 26 this year. Bata pa ka, Ma'am Sender, ayaw kayo. Kadipress anang lalaki nga. Way klaro. Alright, from 6260, good PM Lady Diana. Gisayangan rasa sa lalaki. Wala gahuna-huna kung unsa siya ka-love sa Sender. Maling uban na lalaki mga gala, no? Ipasulabi nila ang ilahang lawas nung awhag, may tawag. Dili sila gahuna-huna og tarong ba? Imagine, gisayangan si Sender. Grabe mo higugma si Sender, no? Halos ihatag na ni ang iyahang tanan. Ang ending, gisayangan naghihapon. So, naging mga lalaki nga, dili ka bulo mo balansi, mga gala. Dili ka bulo maghuna-huna og tarong. Kami nagnanay timtasyon, gagahulat sa ilahan, no? Itsura din mo tukob, gani gahuna-huna. Grabe sakripiso ni Sender, gisayangan ra. Ako na lang ka Sender, grabe naman. Ako na lang ka Sender, dili di kasayangan. Ang pingan ti ka o gigugmaon taman sa akong makayad. Zoroy. Ramot lang. What if I need to, kuan pa man si Sender karon? Ako sa siyang i-allow. I-feel ang tanang kasakit. Mag-move on sa siya. Mag-mahil ang tanang mga samadzi ang kasing-kasing. Ayaw po ng diritso, ilisan tayo. Kaya mo bitaw, no? Alright, time check mga guys. We're ready, 2:26 in the afternoon. Alas 12:26 po sa kapunon. Magkaroon, samay po muna kayo dyan. Kinigbalik ni Lady Diana later on. Maghatag tag-finale ng tamba at para kang letter sender, mga gala. And for now, maminaw sa taas sa inyong request ng mga awit sa itong programa. Mag be happy here sa itong playlist, mga gala, a song requested by Sir Joshua Tupas, na nukad sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. A song entitled Habang Ako'y Nabubuhay, only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni, ug aton ni.

XRK Radyo Kaybigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
1: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga mags nga na atong nawo?
1: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
4: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
7: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
12: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragit akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
11: Okay, salamat igan, salamat igayo.
12: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
11: Okay.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.

0: Maayong buntag ni mo di kaibigan.
1: Good morning, Dan.
0: Kinsa ni og taga asa palayo?
1: Taga sa lang, Dan. Pasok. Magsisimun na lang ko pinagi sa Bidimat. Diyan na nga nalapuan ko, Dan. At itong unang simana, Dan. So, na ako Bidimat na kanan niya sa among isyon, talook na Bidimat. Di ko anako. Diyan na ako. Mubun ako sa akong tuto nga nalapuan sa ininit, Dan. Pasalamat ko sa Dino. Kay nawala ang iyang sakit. Nawala ang tangungul. Gwagyo diyan. Ingon nga na ibati na ako, Dan. Pasalamatan ako.
0: So, nabuhan o ininit ang imong tutoy?
1: Oo, nalapuan sa ininit ko. Nasunod ko sa tumos niya na naputulang ko ang sa takuri. Dito nagtungan sa atong lawas.
0: Uy. Okay, so at least, nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
1: Nakungan po salamat sa Ginoo sa Vigimax. Igan, kay nakapalit ko diwa dayong sa Vigimax. Kasi among isyon sa loob, kaya si Sir Clara na baliga. Pasalamat din ko siya kay naayang baliga.
0: Okay, so taga-asa ka, Igan? Taga-loob ka?
1: Taga-sala, Igan. Puno-puno, Igan.
0: Sige.
1: Tawapin, Igan.
0: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat, Igan.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Ako si Teresa Ajero sa Hingoog City.
0: Yes, Igan.
10: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
0: Okay.
10: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya samad sa iyan sa mpot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
11: Okay.
10: In 1 month siguro pasto nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ta siya hubag mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliyok. Karon pasto mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang botilya, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
11: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
11: So, aroma herbal oil ka? Igan.
10: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: Paliog pa na ila igan o taga-asa?
12: Taga-libasa na Bunturan, Situsing Bituro.
0: Okay.

0: Okay, okay. So okay na siya karon na eh.
1: Saluoy sa Dios, maayo na siya karon. Dili na maghangap okay. Niya. Kaya, ni siya, wala pa panit, bungkag si kakayat.
0: Uy, so...
1: Karon, maayo na siya mukaon. Gumikan sa unsan ni kanang didimak, Diyod. Salamat po na okay. Sa buhay niya, Diyos.
0: Salamat kayo na eh.
1: Hindi nagruhan din niya.
0: Amen.
1: Kaya kaduhan naman yun ako, Pastor. Ako po, maupunin akong giinom nga nakatindog ko, nakalakaw ko.
0: Pila gani ka ka... Si Manang di magkalakaw?
1: O sa ka, one year, Pastor.
0: Ah, isa ka tuig, di kalakaw?
1: Oo, ako, isa ko ka tuig. Pasalamat ko, nga ipalitan ko ma-permero o 15.
0: Oo.
1: Oo, kaya ito ba yung mama na ako biya, itisibin pa edad ani karon.
0: So,
1: tapos, ang akong anak, akong gipakuan ani, gipainom sa didimat. Pastor, nagpasalamat di ko sa buhay niya Diyos, nga gibubuan niya nilagrosong hiling. Naulian din akong anak nga ganga-ganga.
0: Okay, gan, salamat kayo. Salamat kayo. The best songs on the radio.

All right, 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. On this door, siguro size na po sa kapunod magkaigan. And you're still listening to Love Diaries with DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nagkikinig sa ating programa ngayon sa Tagala in Latin Radio Sense. And of course, sa managdaan na paghapon sa Facebook Live, daghan ka ayong salamat po sa inyuhang tanay. Magkaroon na ating oras, no? Panahon po para itong basaho na gatuang pinaling tambar para sa tuang letter sender nga si Ma'am Kim na nagpadala sa iyahang sulat rin sa atong programa, mga gala. Okay, hope nga namino si Ma'am Sender kanong kapunan. So, Ma'am Sender, maing hapon kanimo di, ha? Salamat sa imong pagsalik o pagpaambit sa imong kasakit dari sa atong programa. Dili lalim ang imong naagian, labi na kay dili lang kagibulagan. Apan ikaw pa, ikaw pa gyud ang nakatawbang aron makaabot siya sa lugar diin iyang mailhan ang laing babae. Natulang rang masakitan ka o mangutana kung asa ka na sa iyo, Ma'am Sender. Apan, Ma'am Sender, gusto na akong masabdanin mo nga dili ikaw ang hinungdan sa iyang pagluib sa imuha. Ang pagtabang nimo kaniya nga magkakita og trabaho, usa ka wayang butang o usa ka tay mailhan nga tinuray ang gugma nimo sa iya. Apan ang iyang desisyon nga masulod sa laing relasyon samtang kamupaduha, iyahan na ng responsibilidad o kaugalingong pagpili, Ma'am Sender. Dili sala nga mahimong maayo o pati nabangon ka sa tao nga imong higugma. Masabtan ako nga kanong gusto pa nimo siyang ilaban. Kung tinutang imong pagbati, isugyod kaayo ang pagbiya dayon. Napanhon-ahuna, Ma'am Sender, na ang usa ka tawo, kung usa ka tawo mismo ang mipili sa pagbulag, ug mipili sa laing tawo, bisan kabalusyas na nanimong sakripiso, unsaon manimo magbalik sa gugma, nga siya mismo ang nibitaw. Usahay ang pinakarakong gugma nga atong mahatag sa tungkog galingon, mao ang pagdawat nga dili tanan nga atong gigugma magpabilin sa atong kinabuhi. Dili ko maingon nga kalimti siya dayon kay dili man na may tabo sa usa ka adlaw lang, Ma'am Sender. Lucky kong kinahanglan ipagawas ang kasakit ug tagay og panahon ang imong kaugalingon nga maulian. Apan ayo pug sa imong kaugalingon nga bawion ang usa ka tawo nga klaro nang mipili sa lain ang relasyon nga kinahanglan pa nimong islalisan aron makuha balik kasagaran. Dili na mao ang relasyon nga angay nimong kuptan, Ma'am Sender. Muna garong panahuna, imbis nga siya ang imong ipaglaban, ipaglaban sa ang imong kaugalingon, Ma'am Sender. Ibalik ang gugma, panahon o pagatiman ng imong gihatag ganiya ngadto sa imong kaugalingon. Kaya dunay mga taong maabot sa imong kinabuhi na dili kapasakitan o dili kailisan bisan pagdaghan sila kapilian. Ampo, pagpaayo o pagpadayon, Ma'am Sender. Dili karandayon mawala ang kasakit, apan maabot ang adlaw nga imo mapasalamatan nga wala nimo pugsa ang usa ka tawo nga mobabilin bisag dili na siya gusto. Bless you and thank you so much for sharing your story with us today, Ma'am Sender. And of course, maraming salamat po sa lahat nagpadala sa ilang mga tambag through text, call, and comment through Facebook Live. Nagang kaayong salamat po sa inyong lahat. And of course, sa lahat nagitambay sa ng programa karong kapuno na sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag manapot po hon, mag-uban o mag-iapong kita sa samang oras o samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinadrokong Perazan ng 98.5, Radso, Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lang yung Lady Diana sa kahanginan na mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Ang hapon karatong tanan, and to God be the glory.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: O si Ato Igana, Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nangaugas ito ang kanang kuan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taod-taod na din mo na siya nga gi-kuan, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
5: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
5: 5 ka buo.
4: Okay.
5: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, da, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
11: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahil.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kinsa ni palayong taga-asa?
17: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
17: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Tapos, sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asaman,
8: kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
17: Nakoy arthritis.
8: Naka-arthritis.
17: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di magkalakaw?
17: Tulog
8: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Magkalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
15: Mga on na ta.
18: Uy, kalami sa sinabaw.
19: Naabay kinilaw.
20: Ilabas ang bida sa lamisa.
21: Fuego blend jelly paste.
19: Kalami ane.
21: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
20: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
18: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
22: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
23: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo.
22: Naapadi ay na!
24: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
20: Kanindot no?
24: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
23: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
25: sa GRD Quezon Printing Services.
22: Doon na tadiri no, accessible o affordable nga printing services.
24: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
2: O si Ato Iga na Alexa.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kumaarong mabakay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
2: Naon sa day mo na samad mong tiil?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
3: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
3: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
3: 5 kabuo.
2: Okay.
3: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: May good news!
5: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
6: Sama sa large format outdoor sticker.
7: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. Og very clear nga photocopy. Muhimusad sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. RAS IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong huwag? Malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso, kay ang akon ba na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
6: Yes, hello kaibigan.
7: Hello Pastor, ako na si Rachel Bailon Lumanog, taga Banlag.
6: Taga Banlag.
7: Pagkalanak po sa Ginoo Pastor nga, sa na nga, kaayuhan, iyang lahatan sa akong pamilya, sa akong pinatawahan na, nga, labi na sa pinagpalang kapsula, dako, kinikatabang sa akong anak Pastor. Nangyakini ako anak, pagkita-kita ko anak, katong hubag siyang paa, Pastor. Kasi siya na, karoon lang ko nakaano.
6: Hubag ang paa sa imong anak. Pila yung edad?
7: Nagsugo na lang, 3 years old, Pastor.
6: Okay, so okay siya karoon?
7: Oo, katong gibra sa Pastor, sa bukog. Nga, 15 na ko anak, pabalik-balik sa doktor. Wala'y kaayuhan, kaduha, giupirahan kini, pero wala nga po. Upirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod niya, ikatulo unta, dilit na sila mo. Buwan kay daghan na ilang pangitaon. Katulo, wala na upirahan kay daghang proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo.
6: Okay.
7: Kapula niya, nakaabot po ni mo. Dako, di na kong pasalamat yung pastor. Tarurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa Dijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
6: Okay.
7: Tulo na ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Nga nahitabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit pugyan na kini sa kumbana sa Ginoo. Kung unsay iyang
6: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igada. Salamat kay kaayo.
8: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Ang ako nga testimony, mao kini. Unang aga itong bijimat sa ako nga matikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon yung gayod langon sa epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nanangakong talinga, nagmutmut kadayaw, di ko makatulog. Unsay ako kay buhat, gipakwanan ko sa akong apo, gipatuloan ko sa bigima, patuloy ko akong datalinga. Matuokan mo sa dili, mga isuon. Murag naga, kwan ang kakatul o kasakit, unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dananggalyo, naghihimo kayo niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bidyimat.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: So akong gift ni mo.
12: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di pa.
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
13: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa tumang silingan kasikpit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Yes, Igan.
6: Magkasi mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, nang siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka, Pastor, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
5: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong kita natambal. Naulian din siya. Sa tingin o nga, sila magagamit po ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adda dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
9: Fuego Black Chili Paste.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
12: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
4: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na ta diri no,
8: accessible ug affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
14: Kinsali pala yung taga-asa?
15: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
14: Ah yes, padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
15: O, magtisimuni ko, baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
14: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
15: Nakoy arthritis.
14: Naka-arthritis.
15: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
14: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
15: Tulog
14: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
15: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
14: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
7: Fuego Blend Chili Paste.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
13: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: You, happy anniversary.
17: I love you. So beautiful.
16: Akong gift ni mo.
17: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
16: Ganahan ka?
17: Salamat, Han.
16: Di pa.
17: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
16: Ang unsan?
17: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
16: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
18: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
19: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
21: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
21: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Nakaplas po kag aroma na eh.
8: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
7: Okay. Duha ka aroma, okay.
8: Hindi ako pra, naku, nindos niyo ka ay nagunong man itong nangulmul.
7: Oo.
8: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
7: okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
8: Oo, nindos na kayang pagtulog na ako karon ba?
7: Salamat sa Ginoo na ya.
8: Pamila, makamata ko, last ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
7: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
8: Salamat kayo.
3: Kinsa ka nun ipaliog?
9: Si Samuel ni sa iba, awarag kabanglasan. Pasalamat ko, usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod ang gawas mga kugang-kugang magikan sa sulod sa dalungan nga murang kuwat nito sa samad.
3: Okay.
9: Pastor ang nanggawas. Salamat kayo sa Ginoo nga pinagpala sa pinayos at pinagpalang kapsula na tabangan yun o gamilagro mga kundalungan na sige na balik-balik ang
3: okay.
9: Sakit.
3: Igan Sam, kanang nakatestify mang gaad to milabay ang adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga giantos si mga sakit si mong dalungan?
9: So, good pa to atong kwan, pastor, February 17.
3: Uy, so mga kwan kabulan di ay, upat kabulan?
9: Karon ang last nga nigawas, pastor, mga kugang-kugang, mga
3: sige.
9: Mga samad siguro sila alam sa dalungan na mo ang nanggawas.
3: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ika, Igan Sam, sa pagtawag. Salamat di kayo.
9: Salamat kayo, pastor. God bless you all.
3: Yes, yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang VG Mas arog maayo.
10: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
10: Naapari ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon natadiri no? Accessible og affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
14: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: XRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Paglohanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Nag-arthritis.
7: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog ka-adlaw.
6: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.

0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: May aga, igan pa Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iyang iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iyang paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Karoon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, eh, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
10: Yes, Egan.
9: Magkasimunay ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
10: Okay.
9: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
10: Okay.
9: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton, o. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
10: Salamat sa
9: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
10: So, aroma herbal oil ka, Igan?
9: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
11: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: May buntag din mo diyan, kaibigan.
7: Good morning, Boston.
6: Good morning. Pwede ba magpailaila, Igan?
7: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatado.
6: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
7: 26, Boston.
6: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na himong nitabo.
7: Kuwatan po siya, Boston, ng pag-anak na ko sa akong kinamahulang niya anak. Pagawas niya, wala siya ka tutoy. Kaya hubag kayo akong tutoy niya. Libuto. Mulag nahimuan siya og bitot. Niya ang ako ang libutan ato, Boston. Kadturang video ng spito kabuok.
6: Imong gipatuluan?
7: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag. Di ba kabuok? Ako ang isa.
6: Oo.
7: Nasamad. Niya ang edisyon sa doktor. Mag-ingan ang doktor nga. Kana daw maglap-lap daw siya. O, kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayong nga bangag.
6: Oo.
7: Niya. Na si mama. Gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video ng isa ka grapa. Itagaan ko niya og pito kabuok. Niya, maura to ako ang ginaming pintos doon nga ginahap.
6: So okay na siya, napali na katong sabad o na na siya, naulian na?
7: Wala na, Pastor, okay na siya, Pastor.
6: Salamat sa Diyos, salamat sa Ginoo.
7: Oh, dako kayo ang alibyo, Pastor, natutulad yun siya kabuok akong yes. Gihaplas sa samad.
6: Glory to God.
8: Surprise, Lola!
9: Hala, on siya na!
10: Happy anniversary, Lola, Lola!
9: Hala, oy, nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslo nag-utro, ane. Pero, ay siya! Sigkang mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingona ni pakabunggag inyong selebrasyon.
2: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kayo.
10: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga ug barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naa sa pay signages sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout signage.
2: Naa sa pay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Nahaplas po ka aroma na eh.
7: Maugani, papalis ko itong pag-anak at listagom, nagpalis ko duha.
6: Okay, duha ka aroma, okay.
7: Di ako lang ako, nindos giyo ka ayaw, nagunuman itong nangulmul.
6: Oo.
7: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
6: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Nindot na kaya, pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa ginoon, Naya.
7: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
0: Good morning, Pastor Dan.
12: Ay, yes, palik pala ila, and then tagasa. Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, Igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
0: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa Limak nga akong napalit.
12: Okay, sige padayon Igan.
0: Ay, namagong ko ipapa, Pastor Dan, nga 91 ang edad. Ako ni Singi palitan o Bichimak, Pastor Dan. Sa una, dilin siya kakalimbang, dilikamahili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa Bichimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, gamay na iyang tiya, makaihili na pulchag tarong. Tapos, magtulog na pulchag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan, sa Bichimak, akong dipalit. Na kanunan ako balungo sa radyo ako ito ning na mapangal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagan dito sa Ginoo ug makaayo sa balatian.
12: Sa last pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s

RRK Radyo Kaibigan. Mo 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
8: Pasalamat po Pastor sa BD Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BD Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya BD Max ba sa atong ni atong maramag ni adto ko karon kaloy sa Ginoo naulian na gi sa Pastor makalakaw na siya. Tingala na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya naning kamot nakalakaw siya.
7: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
8: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
7: sa potasyum. Ah, okay. Karon okay na siya?
8: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
7: Okay. Kinsa kanini o taga-asa?
8: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
7: Salamat kay Igan na. Salamat.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop. O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pagsalamatan ng pagsikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking kail kay nang nangaugas ang kanang kuan. Samad.
7: Naunsa dahil mo na samad mong TL?
11: Kanu-kanu kanako, Pastor.
7: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi-ko ano?
11: 4 years na ako na sa gambing ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
11: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat yung ayaw.
11: Lima ka buo.
7: Okay.
11: Lima ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
0: Maayong balita alang sa atong mga silingan kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
4: Oh, higala! Di na ka mo ato pa sa bisan-asa kay ni ANA. na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
13: 90s.

0: Radio Kai Biga.
1: Your number one radio.
2: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
3: Okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo, matungras ka. Ano ko yung testimony ni Pastor Dan about sa Bisima?
2: Okay, padayon?
3: Musuli nga di Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paim na ka na o Bisima, kay daghana ang testify about sa tutoy, na nagsamad na o karon, kaloy sino, na aulian na. Then yung gisulian, Pastor Dan, nagpalit siya sa Bisima, dire sa among sulingan, kay nautan naman ko ato o kanang kak, itong akong ipapalit sa muslingan sa kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
2: Okay, okay.
3: Then, tuloy na Pastor Dan, nangutan ako sa iyong anak nga, kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tutoy na iyong tutoy sa mama na ulian na gayot Pastor Dan, nagbangag naman gusto Pastor Dan, na nag-goal na kay iyong mga anak kay basin mahulog po noong cancer at itong samad sa tutoy sa iyong mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan, na ulian na gayot Pastor Dan, nangutan ako pinakabuok kapsol Bisimas ang iyang nainom. So niingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Bukaroon, maluis Ginoo, iyang mama, maayon na yun ang iyang totoy.
2: Salamat ikaayo from Cagayan de Oro City.

0: Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Na-arthritis.
2: Oo, nagpakitap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
2: Tulog
1: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan nga ng anniversary, uy.
4: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dye.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihalap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
8: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum.
8: Tagum po.
1: Ah, sige, Alex.
8: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
8: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, hinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang Vigimax Plus?
8: Opo, Vigimax po, inhalo sa gata.
1: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
8: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vigimax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
8: Oo. Oh, salamat sa Ginoo po.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
9: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

Nadi 8.5 Radio Kaibigan. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline. Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Ma! 98.5.

0: mong 98.5 numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: At agalanta, yes, iga na Roselena.
13: Sige ko pa minanin. Pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Panang ako yung napong pastor nga, maigid ang gimak pastor. Oh, gainom ko ni pastor kaya akong mata magod hanap-hanap ba niya akong nabantayan pastor nga. Nindot di siya pastor kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og bigimak.
12: Giim na nimo og gipatulungan nimo mata.
13: Pastor, kita pastor kaya naprob na ko nga maayo gyud ang bigimak. Namaligya ko pastor din sa lantay pastor.
12: Ay,
13: gainom
12: may.
13: Ko kada buntag.
12: Ah, sige iga na. Salamat kay iga na og salamat
13: pastor,
12: ni Gaya.
13: Makatabang gyud ang bigimak pastor.
12: Okay.
14: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Everybody line up!
18: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
19: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
18: Naapadi ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
19: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
19: Naasabtay tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
18: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Lu, nganong katakiang kaman?
20: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
17: Wa may problema, Lu. Aniyan ay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
21: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format, outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Kinsa ni palihong taga-asa?
10: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
9: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
10: Nako'y arthritis.
9: Naka-arthritis.
10: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
9: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
10: Tulog
9: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapras sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
9: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Adalay ko ng Diyos, di kanimo wala na'y pangitaon pa. Maimbuntag mga pinanggal at mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Aning adlaw nga Martes makaibigan o gapit sa dos, ikaduang adlaw aning bulan sa Onyo 2026. Laing matahong mga buntag na pod, laing adlaw nga gidugang o gihatag sa Diyos kanato. Isip pa lugway sa kinabuhi nga pulam nga ni kanato mga kaigsuunan. Og dalay gud ng Dios sugod kay sa gihapon makahimo kita ni mga programa Pinagpalang Musika. Og makapadayon sa pagpasalamat kaniya. Nga asa ato siyang mauna ning sayos kabuntagon ang atong mahal nga Dios kaibigan ko. Bosa, welcome sa programang Pinagpalang Musika sa ngalan sa grupo sa kaibigan. Salay mga dapit din ni sa Mindanao o sa Visayas, kanay Mindanao ka na ito karoon. Masbon ko, welcome mga kaigsunan ko.

Og sa gihapon mga kaibigan, live kita sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Mabuta diya kaibigan, Marivie Kabulasa, diya sa pagkita kibawi. Kamusta man, diya igan Marivie ka. Kanyang tanan diya sa pagkita kibawi, may buta kanyang tanan diya. Kang kaibigan at Ruta Longino diya sa Marlica. O ba niya kaibigan na kagawad, Longino. Kay kawala sa kamay buntag kanyong tanan diha. Susana Puni, Rose Ipala, Ugal, Florita Pinuhan, Sinunlay. Kay Bigang Noemi Casiris Pugot, Oga Nelson Silaw Kalimpas, Mary Gina Mangga, diha sa okasyon na sumilaw may buntag. Kaibigan Janita Valera, og nil-nil kagat-kagat diya sa Malaybalay. Josepina Tenorio, og Verinia Cabasag. Igan Dive, diya sa Bohol, may buntag diya kaninyo. Wala pa naman, wala pa man na-coke up ang 90.3, Radyo Bandira Talibon. Bitaw, no? Kalunay nga. Anyway, Ikson, kayong tanan diha, may buntag sa Ran Minaw sa itong Facebook Live karon. Oga, ang itong programa, Ikson, Glory to God, nakaukap kini sa laing mga radio stations din sa Mindanao. Naguna ka diha, mga kaibigan, nga nakasignify ka na ito at itong partner station diha sa San Fernando, ang GSFM. Salamat, Pastor Jimmy, voluntaryo niya nakaukap sa itong programa Pinagpala Musika. Ang inyong Diyos, padayang magkapanalangin ka niyo, Pastor Jimmy. Diha sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Aog mong sabdiya sa Mariatag, pinagi sa 91.7 ang D1 FM, 95.1 Radyo Sapula, May FM, Digo City, magkaibigan. 98.1 Barangay Radio, Bislig City. 98.6 DXMM, May Radio Kalamba, Misamis Occidental. 105.1 DXRM Tagbina, Surigao del Sur. 90.7 Yololan FM Pangantukan, Bukidnon. Radyo Bandera, away internet. At di salamat nag-inform ka na to ang Radyo Bandera Talibon, was daw internet karon. Salamat kaibigan Brian Tevar. Lamang kani. At least no ka nang mag-signify, mag-inform ka na to ahead of time. Salamat kayo, Igan. Diya sa Talibon Bohola, Radyo Bandera. 93.9 na Shine Shine Radio Butuan City. 97.3 Breeze FM Malinaw Kalilangan Bukidnon. 89.3 ang Radyo Ko Kalilangan Bukidnon, Heart FM, makaibigan. 104.9 Real Betudyo Hingog City. 96.5 Tribal FM San Miguel, Surigao del Sur. 102.3 Metro FM Rosario. 90.1 Infinite Radio Tandag City. Radyo ng Masa Maasim sa frequency ani. 95.5 Budget FM Lambunaw, Iloilo. 103.1 Radyo Bandira Jensan. 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Si 102.9 FM Kagwait Surigao del Sur. Og diyaw sa Bigsoon sa 91.9 Radyo Rapido Mati City, mga kaibigan. 94.1 Radyo Kamayulianga Surigao del Sur. Ato partner station Bigsoon diya sa Davao Region, ang 94.5 Big FM. Power Radio Binoy Ba Misamis Oriental. Agmosab diha sa 96.7 Radyo Bandira Kidapawan City. 91.1 DXJE Clavera Surigao del Norte. 88.1 Metro FM Prosperidad. Agmosab magkibigan ang 88.5 Flash FM San Francisco del Sur.

Dalay ko ng Diyos ang salamat sa Ginoo aning matahong nga buntag hingyata kanato. Og labaw kong pasalamaton sa Diyos tungod kay karong adlaw. Karong adlaw, pitsa dos aning bulan sa unyo. Magyoy ika 3 ka tuig gikan gyud sa pagsugod sa kaibigan. It was June 2, 2013 nga mao'y gipasiugda nato ang pinakaunang orientation sa tanan na gusto ba appeal sa grupo sa kaibigan. Og salamat sa Dios tungod kay kadaghanan na sa unang batch na pabuhi pa og padayon nga nagtabang. Og ang tinuod mas maayo nakita imo tabang kaysa kita mao'y tabangan. Mao nalipay ko nga mga buhi pa ang unang batch igsuon sa kaibigan nga na-orient ni adtong June na 2013. Glory to God, salamat sa Dios, dalay ko ng Ginoo. Niabot na ta og 13 ka tuig sa pagtinabangay. Aning atong gi-organize ng mga listeners nato sa programang Pinagpala Musika. Nga atong gitawag Kaibigan na Brotherhood Christian Association Incorporated. Nga atong gihimo karon nga foundation. O gatong ito ang karoon ng kaibigan ng Christian Foundation Incorporated. Dalay ko ng Diyos, siyang grasya o kaluoy. Huwag ko'y angay, ikapasigarboan eh. Ang tanan tungkol sa grasya sa Diyos, mga kaigsuunan, mga kaibigan. Diyan sa Diyos, huwag tayo pangitaon pa. April May, Abinusa, Maayong Buntag, Rosalina, Baylomo, Consolacion na Boiser. Huwag kang cheche. Cheche ba ni kayo sa akong account? Duwag magod ang cheche. Kining mabaning cheche nga tua sa Abu Dhabi. May buntag ka ni mo diha, che. Kamusta man? Nawala man itong iyang comment ni Saka Mandayon. Evangelina Pileri oga Beverly Magubata Balaba Lisel Dauyo Amoran Arusal Ronaldo Basoy agbusab kang Francisco Yanong diha sa Tagoma City ato gining diehard na tigpaminawan. Jocelyn Abapo sa may buntag kanimo og matud pa diha. Andam na mi maminaw sa balaang pulong sa Diyos kauban sa akong bana o sa akong nanay. Kaligutan na la ka Davao de Oro. Salamat kay Biang Jocelyn, kayong tanan diya. Og diya usab sa Kinawi, Libuna, loud and clear ka. Matupay watching here in Kinawi, Libuna, loud and clear. To God be the glory. Edmar Bulado. Akong Diyos. Kanyutan diya may buntag. Og diya sa Liguran, murag na tay kaibigan ni Panaw diya, may buntag kanyong tanan diya taga Liguran at mga kaibigan. O bisan pa sa Tibuoka. Baungon na itong mga kaibigan diya, may buntag kanyong tanan. Nagiginaw ako, ikaw ang kahaya. I enjoy Kabilugan, usap. Diya sa Bulacan, diya sa Luzon. Thank you for watching. Albing Urbina o Bakusano na kaibigang Olive Blanco. Merci butad Dr. Talias o kay Kamaisa Vlog. Thank you for listening.

Atong oras, mga kaibigan, 14 minutos makalipas ang alas 4. Ang numero nga itong ginagamit din ni nga asa mo magkapabot sa inyong mga mensahe, mga prayer request. Ang numero nga 09. Usbon ko ang itong numero, mao ang 09 27 71 12 112. So duha ka 112 ang ending sa itong numero. Usbon ko duha ka 112 ang ending ani. 09 na 27 71 12 112.

Banjay Cabanela, may muntag og salamat sa pagpaminaw. Tabay kong ampo, pastor, nga maayo ko sa akong sakit. Banjay sa Tagum. Salamat yung kaayo kay Bingo Banjay. Inday, Erlina Garcia. Bani kay Bingo Redia sa pagkantukan, may buntag ka ninyo. Kaibigang Beat Anselmo, good morning Pastor Dan. Thank you sa pagmugna sa kaibigan. O happy 30th anniversary sa kaibigan. God bless you Pastor Dan. Glory to God, salamat din kayo. O bay muntag. Bisita ko niya dito Igan Beat sa opisina sa kaibigan.

Amen na makaya ang tanan kay ang Diyos anaman. So bisag unsa kadako sa ato mga suliran nga makapahila ka na to. Salamat kay ang Diyos anatong kauban o tungod ato siyang kauban makaya nato ang tanan. O sa kadakong saad sa Diyos ka na to ngayon kitang ubanan igsoon sa tanang panahon. Huwag malagin na yung atong gilauman. Elizabeth Ann Lonsagay o Grio Alitiakyara. Kaibigan Arlene, sulatan di Lasir na Daugan. Ayop makakita ako din niyo o kanang karaan na ito ng mga listeners, no? O kaibigan di ay. Sama ni Igan Bita. Na nagpabutubin sa'yo ka na ito. Mga niyo. Usa sa mga una, usa mga membro sa kaibigan. Ayop na ay katong na membro, naka-orient ato nga 2013 sa Junto. Magka-text na ito doon. Para at least ma-side kong hangtod karo na minaw pa mo sa programang Pinagpala Musika. Labi diya sa taga Bugkaon. Kay murag krisis na kabuka ang ni-appeal at itong 2013 sa atong unang orientation. Then kung di kumasayap murag, tulo na siguro ang ni nawala no, ang niuna ni Panaw. Ikson magampo sa ta sa di pa kita magpadayon sa pagpaminaw ani pipila ka mga awit ti makalangit. O banis pagampo karon. Langit tong amahan dengan salamat to Dios sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Dang salamat tungod sa imong grasya ug kaluoy sa gihapon nay kapa kami. Makahimo sa pag-una kanimo. Og salamat to Dios sa tanan. Labi nang karong adlaw, ika-trisi katuig. Gikan sa pinag-unang orientation sa grupo sa kaibigan. Salamat ni Abutmi ni Ining adlaw. Dili tungod sa among kagalingong kusog apan tungod si mong grasya o kaluoy kanamong tanan. O salamat tungod kay hangtod karon ang programang Pinagpala Musika. Napabilin nga among mabati sa dagang mga dapit. Kani salamat Ginoo tungod kay gikan lamang din ni sa tagbayan sa Valencia. Kini mao ang programa. Niabot na sa dagang mga dapit. O mabati na sa mga katawan. Dili lamang din sa Nasod Pilipinas apan bisan pa sa gawa sa Nasod pinagi sa Facebook Live. Salamat sa imong kaluoy, sa imong gugma ka namong tanan. Ang ayang kang daigon, simbahan o pasidunggan. O sa imong tibok kinabuhi, dili kay mo undang sa pagpasalamat kanimo. Halang doon, nga Dios o gamanan, nga Dios. O salamat sa mga katawan ng imong gihatag. Anay mo na kong kauban sa grupo sa kaibigan. O bisang pasatanan ng mga tigpaminawan yung programa Pinagpala Musika, salamat kanila nga matagkadlawon ilagay kaning gina atangan. Gipanagamutan si mong tungod si mong grasya o kaloy. Ginagatangan aron sila magkapaminaw. Di lamang magkapaminaw kundi li magkamalandong sa umbalaang presensya Ginoo. O magkapasalamat sa abdiya kanimo. Og tungod niini, kauban namong tanan, but namo ituboy, ibayaw ang imong balaang pangalan Ginoo. Salamat to Dios. O karambot na ko itugyan kanimo kayong programang Pinagpala Musika. Wa magkoy arang mahimo sa kagalingon. Ang akong kaibalo, limitado. O sa akong pagkatao, anak ko'y dagang mga limitasyon. Busa kanimo akong itugyan. Ihatag ka na ko ang langit nung kaalam kauban sa mga tigpaminawan.
aron ang masabtan ang minsay nga but nimo ipabot kani kanamo. Og sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagampo Ginoo. Sa lahigayon, amo na pong ka madungog, mag-insulti ka na mo sa mong kibulong ang pamaagi. O sa lahigayon, ay mong balaang pulong. Magkaplakiniglunat sa mong kasing-kasing. O sa lahigayon, maangko na po na mo ang dugang kadasig. O paday mapadool niya ka niya mo Ginoo. Salamat Lord. Bantay kaming tanan ni mga orasa. Labi na nagabiyay. Panalipdis lang Ginoo. O ni Anton Kapaminaw, nagipangbati sa lawas. Lord, sa gihapon masinati nila ang imong milagro, ang imong gawang. Salamat o Diyos. Amo kinigiampo, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginagbanuluwas. Diyos nga may pagkausap. Mao kanya ito karon og sumabot. Gamanan nga Dios. Amen. O amen.

Amen. Dalay ko ng Diyos sa minsay sa awit, walang hanggang pasasalamat. O sa kini sa mga unang kanta nga tumabati din sa programang Pinagpalang Musika, mga kaibigan ko. Ang kantang walang hanggang pasasalamat. Nga ito na kini madungog sa programang Pinagpalang Musika, sulod na sa pilakatuig. Mga kaibigan ko, pagsugod sa kaibigan, ato na kini madungog kini mong kantahang tod karon. Mataw nga awit igsoon. Ang iyong atong oras magkaigsoonan, 28 minutos makalipas alas 4, ato atangan ang balaang pulong sa Dios. Walang hangganan. Salamat yung tanan na gauban ka na ito. O gapabot o minsahe din eh. O sa kaninyo, o sa kanila si Kabiang Ruta Rosario Alcarde. O si Pastora Nika. Alahay diha sa Tikalaan, may buntag Pastor Nika. Dayan Banaag oga Idi Apolinaris 1376 nagapanawag ka nato igsoon noon sa kay Toyo ani. Kadakilaan kaibigang Noni Pinardada pa o kaibigang Junalin Layawon. Lorna Suway Bagyo, thank you for listening. And Rosinda Pangilan doon sa cross. Evelina Kanagan o Gilina Kanagan Kanay, thank you for watching sa mga Pinagpala Musika. Marit Maglasang, may buntag niya kanimo. Morning pasudan, magpaampo ko sa akong pag-umangkon na Asya sa ospital karon na manganak lang siya ganormal. Yes, igana Marita.

Good morning, Pasundan. Salamat po di ay kay karong June 19. Mag 7 years na ang tanang membro sa kaibigan din ni nga nasakop sa tawas. Pasundan, salamat Pastor Ili. O gamis si Ili. Diha sa tawas, kayong tanang diya may buntag. Salamat sa pagkatiman sa grupo sa kaibigan diya banda sa kaburkirang dapit sa Kitautaw o sa Davao. Kaya pilman ang dato sa Lumay. O diya sa Bangihan. Ah, kanak. Unan sa dato sa Lumay, Bagangihan ba na? Sa pangalan sa lugar. Napitag-arakan. Salamat Pastor Ili, salamat din kayo. Thanks God for another beautiful morning.

Og mao ning atong gituohan nga bisan pa ang daotang buhat sa tao, buhat nun sa Dios aron makumplis ang iyang katuyuan og kinimao ang kayuhan igsoon. Og mao ni ang rason kung atong tanaon pag-ayo dinhi sa bersikulo 4 nga atong gibasa ganiya, makigsuonan mga kaibigan. Gani human nga ato matong ito na nagsuon, may tuting Esteban nga asa siya, gipatay. And then in verse 3, natinguwa gayud nga mawala ang mga magtutuo kang Kristo. Busa gibalay-balay nila sila og adto, o gidalangad to sa prisuhan, lalaki mga babae. Grabe ka mga kanang paglutos. O niya, sa itong ibasa, verse 4, ang pinagkaparagraf title ani, gisangyaw ang maing balita sa Samaria. So in verse 4, nakatibulag ang mga magtutuo o gisangyaw nila ang maayong balita. Now, igsoon, ang pulong sa Diyos through persecutions crosses borders, mga kaibigan. Ikaduwa, ako makita din eh, no amount no sa trabaho sa kaaway nga makapugong sa pagwali sa pulong sa Dios. Ani igsoon kagamhanan ng pulong sa Dios. So matubay nagkatibulag ang mga magtutuo og gisangyaw nila ang maayong balita. Now, usa ka nindot kabutang atong pamalandungan dinhi. Nagkatibulag ang mga magtutuo o gisangyaw nila ang maayong balita. O sa kabutang nga kanang I really ko ano, gipasalamatan ng Dios aning pagkitabo. Kay pwede man to unta kung no, may tabo nga kung I don't know kung ingon ani ang pagkasulti. Nagkatibulag ang mga magtutuo ug nangundang sila sa pagalagad sa Dios gumikan sa ilang kadlok. Pero di na mao ang pagkitabo. Kaya na ay usay mga buluhaton ni Igsoon na gisugdan pero nawala. Tungod kay nahawa ilang pastor, nilakaw. Nawala ang ubang mga membro hangtod nabungkag ang simbahan, nawala. Na ay mga ingon ana. Pero din ni ang kanindot, nakatibulaag ang mga magtutuo. Natiman ni, kung nakatibulaag, niabot ka sa usakang lugar nga estranghero sila, o niya, posibleng wala insaktong dala, wala insaktong pagkaon, kang ilang uma, ilang gibiyaan, ang ilang panginabuyaan, nawala. Pero wa na may mong babaga. Og matod pa din ni sangyaw sila sa maayong balita. Now, igsoon ang kanindot maukini, kung ato pabalandungan, igsoon, ato makita ang ilang commitment to serve the Lord. Grabing commitment. Og mao ning importante sa usa kristohanon kay kung committed ta for the Lord no matter what, bisag unsang pagsulay ang moabot nga ni kanato, magigsuonan. Dili lamang mga pagsulay kung dili apil na, although kining limbong sayawa. Pagsulay gihapon eh. Limbong sayawa. Anak tong commitment magigsuonan, makapadayon gayud kita. Mga kong giyong giingon kaniadto, kung ang bugtong pamaagi of going up is going down, andam gyud ko mo go down kung malay pa bugtong pamaagi nga itaas kita sa Dios. Unsay akong punto katang going down? Akong punto, balag pag makasinati kung bugat nga kasatian kalisdanan. Kung malaning bugto pamagi ako, itubo'y sa Diyos din andam ko mahimo ni anak. Mabita igsoon, gumikan sa mapitabo sa akong kinabuhi. Ang tudebot ko din sa bukid noon, tungod sa mga pangitabo. O niya, sa mga lugar sa bukid noon, diagi ko na namuhat sa kabukirang dapit sa Maramag. Nagumbaan ang to diya sa Laruas, diya sa Bangkal. Ay taga-Bangkal na Minaw karon, may buntak yung tanda-Bangkal.
Nadi sa yun nagsuon labi na katong panahon nga pagkay mga daghang sakyanan o pagkay daghang motor. Mabaklay ko. Sangyaw sa pulong sa Diyos akong baklayon. O niya, grabe katugnaw ng lugar diya sa una sa Bangkal nga ang among musketero kanang hinimo gikan sa sako. Way sweldo mao nang pag-harvest sa mais, mga harvest pug ko. Ang tutibot sa punto igsoon nga namaligya ko kamatis diya sa tabuan sa Maramag. Dito akong kamatis, kamatis pagyod sa akong kaila nga akong giwi, kumbaga akong giutang o yang halin akong ibaligya niya ang akong gamay ginansya palit na ko gatas akong anak. Pwede man kong dili mamuhat dito. Pero tungod sa pangitabo igsoon sa akong kinabuhi, niabot ko na mong bukid. O gito ko. Ato milabay ang adlaw samtang gadrive ko sa kanan ako'y kauban yung unako. Kalatagbo ko og tubo-tubo nga nay mga tao nga nagsakay itaas sa tubo-tubo. Kanta taas sa bagon ba? Nay kargag tubo puno og tubo. Ingon sa ko ba nako, mao na akong kaimtang sa una og magsakay ko anang tubo-tubo sa babaw. Nako okay sila kay daghan sila pero daghang panahon nga ako ra usa diya sa taas. O nya kanang tubo-tubo pag mudagan nagigsoon pag mapara ka di man na ingon nga 100% mahunong, muminura na sila. So kapyot ka na, saka ka sa taas dito, ka sa pinakataplod, pinakababao. Grabe kalisod. Og mo nang yung ginuog ko, maoni ang bukto, mamaya ko magkapabilin, diri aro sa pagsangya, sumbala ang pulong din ako, ning buhaton. So adunay pagkitabo, so kinabuhi, igsoon, nagitugot sa Diyos, unya, muabot sa kalugar, aro matuman yung kabuton sa tong kinabuhi. So nakatibulag ang mga magtotoo o gisangyaw nila ang maing balita dili kadtong nakatibulag sila og nangundang sila sa ilang pag-alagad sa Dios no di na mao ni taboy igsoon. And this my personal desires whatever bisag unsang may tabo sa imong kinabuhi bisag mabot ang katalagman kasakit og ang kamatayon sa minal sa kinabuhi dili na magkapaundang kanimo sa pag-alagad sa Dios. Ikaduwa, gisangyaw nila ang maing balita. Igsoon, mo niyang nindot. Ang maing balita, mo'y gisangyaw. O dinis programang pinagpala musika, watala yung giwali diri. Dili ang doktrina sa simbahan. Kung dili ang maing balita. Unsa maing balita? Si Jesus, namatay o nabanaw. Aron si bisang kinsang mutuo kaniya makaangkon o kinabuing walay katapusan, mauni ang balita. Maing balita tungod kay si Jesus aning pahitabo igsoon bago pang naitabuo nga siya gilansang sa cross. O niya maing balita nga si Jesus wa magpabilin sa lubnganan tungod kay human sa tulog kaadlaw nabuhi kini siya. Ug mauni ang maing balita. Igsoon karong panahon kumutan-aw kag balita diya sa telebisyon, maminaw kag balita sa radyo, mubasa kag newspaper, diya sa Facebook daga mga balita diya igsoon, mga balita igsoon nga dili maayo. Gani mo ra nagkaguliyang dito sa atong pagamhanan diya sa national government ang atong Senate. Nakaguliyang. So kahapon, imbis nga mag-meeting, wala. Imbis mag-session sila kaya na importanteng bill, wala. Ano man nagkaguliyang. Magkapasubo nga balita pero igsoon ang gisangyaw sa mga tumutuo kayadto mga apostolis. Magkaibigan, maayong balita. Og usa sa mga magtutuo mao si Pilipi. Miadto siya sa usa ka syudad nga Samaria og nagwali may tungod kang Kristo. So ang balita igsoon may tungod kang Kristo. Mao ni maing balita. Ang may tungod kang Kristo Jesus. In versikulo 12, verse 12. Apat sa diyang nagwali si Pilipi kanila sa maayong balita. Now, igsoon mo ni maayong balita. May tungod sa paghari sa Diyos o may tungod kang Hesukristo.
Igsoon ti manhi amay balita, it is about Jesus Christ magigsoonan. The kingdom of God. Og may tungod kang Kristo Jesus. Mao ni sa itong program igsoon, wa tayo nang giwali diri. Wa tayo nang pangalan, gitubig ko sa pangalan ni Jesus. Og taliwala ani mga tao nga wa gatuo, mituo sila og nagpabautismo sumala sa bersikulo 12. Mga lalaki man og babae, lalaki og babae, they follow Jesus into water baptism. Igsoon. Ato ning gamay tagaag emphasis. Tungod sa pagwali sa pulong sa Dios, misangko kis pagtuo. Timani, ang pagtuo moabot pinaagi sa imong madungog. Unsa man tuohan nila kung wa sila mabati, wa sila madungog. Mo na importante kay igsoon ang pagpaminaw sa pulong sa Dios kay atong pagtuo mo sugod sa atong madungog. Mo na akong giingon igsoon gyud sa higayon. Kung imo makita sa kinabuhi si mong bana o anak o asawa o isabda nga pagkabaguhan, sige lang, sige lang. Ang importante, iampo lang nga makadungog siya sa pulong sa Dios. Pailob lang. Hayla ka suko. Kung yung makita, kaya na mag-iuban nga, onda nagsimba, oy. Ay, onda nagpaminaw diha sa program pinagpala musika, kaya maura mangyapon, o mangyapon ka mabago. Usay, ingunan na atong isulte. Pasagdi lang. Importante na minaw sa pulong sa Dios. Mabita kong ingon igsoon ka ni Adto, katong ingon tong sa kasabungiro nga, pastor, kanang musimba ko, pero okay ra ba nga pagkahapon manabong ko? Okay ra ba, pastor, nga musimba ko ng buntag pagkahapon manabong ko? Sa akong tubag na ko, okay, why problema sa ako? Nga musimba ka ng buntag pagkahapon manabong ka, okay ra sa ako? Asa man dai maayo? Ang sabungirong gasimba o sabungirong wise ba simba? Alang ka na ko mas maayon sabungirong gasimba kaysa sige yag paminaw sa pulong sa Dios. Ang ginoog yoy mamuhat ni ana. O babot ang punto ka sige yag paminaw sa pulong balag mamunanabong na siya. Babot ang punto nga ang pulong nga iyang dungog. Mabuhi siyang kasing-kasing. Og diha musugod ang pagtuo magigsuonan. So sa ilang dungog igsuon ang mga wali pinagi sa Apostolis og ni Pilipi. May tungod sa maing balita. Mituo sila. Og tungod kay mituo sila, misangko sa pagbautismo. Na igsuon ang kaluwasan pinagi sa pagtuo og dili pinagi sa bautismo. Ato ng sabton pagayo. Ang ilang pagbautismo, labis ng kapanunan, was to declare that they are Christ's followers. Kay mamo na igsuon ang may sugon ng pagpakita nga, kami lahat na kami karon, nituo na may kang Kristo. O tungod kami ito, we want to submit ourselves into water baptism. Mga nagpabautismo sila. O kining bautismo, imong tanahon kasi igsuon, bautismo nga to sa tubig, makaibigan mag-igsuonan. Ato na iskutas sa metodo sa bautismo. Pero akong punto, igsoon, babaeng lalaki followed Jesus Christ into water baptism. Tungod silang pagwali sa maing balita, makikita mga kaibigan ko. Now, wate kong oras. Pero ato makita nga grabe ang pamamuhat sa mga apostolis o sa mga tumutuog kaniadto nga tungod di ini grabing milagro ang ilag yung nasaksihan. Mga dotang espiritu nga misulod sa tao nang hawa ang mga masigito nang ayo. O tungod ni ini nalipay kaayo ang mga tao ni adtong syudad. Lagtod sulte kining grupo nga nagsangya sa imbalita nagdala kinig panalangin sa ilang komunidad. O man pagampo sa matag Kristohanon nga ibutang sa usa ka lugar
o sa matag iglesia, dapat mahimo kitang panalangin kanang malipay ang mga tao. Busa nalipay kaayo ang mga tao ni adto nga syudad tungod sila mismo nakasaksi mga partiko o mga bakul na nga ayo. Ang dautang espiritu ng gawas samtang sila nagwali o nang diog siya magkamot. Grabe ang pamuhat sa Diyos tungod ni nalipay ang mga tao. Isunos bun ko. Kitawag kita sa Diyos gikan sa ngit kitong ibutang diya sa kalibutan aron mahimong panalangin. Panalangin nga asa ang tao malipay nga ni kanato although di magitanan malipay. Sa ating ibog na itong grupo sa kaibigan 13 years ago atong giging yud sa matag-usang nga ang bisang kinsang gusto mag-appeal dapat andam kini siya musuporta alang sa kapsay kalina o kalambuan sa usa ka komunidad. Latong sulti ang usa kaibigan dapat mahimong panalangin sa komunidad. Dili badlungon. Dili abusado. Dili mauyon. Kay panalangin. Mo nalipay ko daghang kayo nga mga palahubog nga mauyon kaniadto nga ni-appeal sa grupo sa kaibigan. Welcome sila. Og nalipay ko gipangbag-o sa Dios og nahimong panalangin. Kaisbon ko akong giingon nga dapat ang kaibigan andam kita mo suporta alang sa kapsay kalina o kalambuan sa usa ka komunidad. Aron ang tao diha malipay tungod nimo tungod nato makisumakaibigan og sama kanila. Li matanan malipay. Pero matod in general nalipay kaayo mga tao ni adtong mga syudad. Many were converted to Christ magigsunan. Usa kanila kining usa ka tao. Ang pangalan si Simon. Atoy pa ugma kini mapagtuon. Kini usa ka magikiro ang pangalan si Simon. Ato na nang ugma. Wala kong oras igsuon ako pagampo. Nga itong tugutan ng Diyos mamuhat sa mga pagkatapusong kinabuhi. Ikaduwa, antam tapagamit nga ito kaniya, balag pag makasinati kinadagang pagsulay sa kinabuhi. Ikatulo, magisuunan. Bisag asa kadadoon sa Diyos, isang yaw ang maying balita. Amin sa kaluwasan, pinagi ni Kristo Jesus. Ni ata din ni dili pagpadako sa atong simbahan, apan papalapad sa ginarian sa Diyos. Mauni kining atong programing soon para gini sa tanan. Dili ni para sa four corners sa usa ka simbahan. Dili ni para sa usa lamang kareliyon. Apan ang programang pinagpalang musika na mugna para sa tanan makiksunan makaibigan. Para sa ginarian sa Diyos. Osbon ko para sa tanan. Kay kini dili para kanako kundi dili para sa ginarian sa Dios pinagi ni Kristo Jesus. Nadalay ko ng Dios sa iyang mensahe nga atong nadungog karon ako ang Panginoon tigsoon sa kinabuhi sa tao lalaing kasinatian uban kanato nakasinati og sakit og bugat kay pagsulay pero di ato tugutan ang mapagsulay o bisan pang limbong sa kaaway may mahinungdan nga ikaw muundang sa pagalagad sa Diyos. Inoon tuguti ang Diyos nga mamuhat aron pinagi sa makitabo si mong kinabuhi mas mapaduol ka sa Diyos o mas magamit ka sa Ginoo o nga to lang anda mo sa kita mapagamit sa Diyos mga kaibigan makiksunan. Dalay ko ng Ginoo ato atangan ang mga pag-ampo. Mga kaigsuunan, mga kaibigan.

Amen. Salamat Jesus at ako'y inibig mo. Linya sa kantang Ako'y Inibig Mo by Pastor Elisir Lagisan. Pakataw mga awit igsoon. At yung dihugma ka sa Diyos. Kitang tanan gihugma sa Diyos, mga kaibigan ko. Magampo ta mga kaigsoonan. Onsay mo mga kabugaton karon, onsay mo para request. Atong dadun nga to sa kamot sa Diyos pinagi sa pagampo. Langit nung Ama nga salamat o Diyos sa imong mataho mga pulong nga nagpayundom nga ni kanamo. Salamat ikaw ang Diyos kanunay nagapamuhat. O bisan pa na napaitabo nga di na mo masabtan apan salamat ang tanan. Manghatod ka na mo nga to sa kayuhan. Ang mo lamang kami mapabilin di kanimo og bag matumanon di kanimo. Salamat Lord sa tanan. Mga minsay nga nagapalig-on ka na mo, minsay nga nagtudlo ka na mo, minsay nga nagpainundom nga ni ka na mo. Og sa pangalan ni Kristo Jesus og si mong grasya, o Diyos, anya kami gamita kami. Patayin mo kaming gamiton. Nga bisag unsang pakitabo sa mong kinabuhi, dili kami mubiya kanimo. Inon padayon kami mga lagad magpagamit kanimo Ginoo. Salamat o Diyos og dalay kon kaso wala katapusan. O karon ako gitugyan kanimo ang tanang mga tipaminawan. Di ba ginako makita sila o di ba ginako mailan ang kataganan sa naminaw karon. Apan o Diyos ikaw na kailangan to kanila og nasayod bisan pa silang mga heart's desires. Nasayod ka silang kabugaton. Nasayod ka sa ilang mga prayer concern, sa ilang mga suliran. Nasayod ka sa mga bugat ng ilang gipasan ng mga suliran. O sa pangalan ni Kristo Jesus, nga kong gituan, labing gaman ng Diyos, nga nasayod sa tanan, o di ka niyawa imposible, akong gidala sa imo kamot o Diyos ang tanan ng makisuunan. Tabangi Ginoo ang matagos sa kanamo. Ang gibugatan, maangkon nila ang kalinaw o kapaulayan. Ang naay mga balatian sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagampo, Lord. Maangkon nila ang kumplitong kayuan. And to those who are confused, ang imo nga paggiya, ilang masabdan o ilang masunod. Og ni adtong adunay panginanglan, ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus, matagbo ang ilang gikinanglan. Ang way trabaho, makaangkon og trabaho. Anay matrabaho, yung panalanginan ilang trabaho. O bisag unsa mga sources sa mga income o Diyos, imo kanang panalanginan. Kung unsa may negosyo sa mga tigpaminawan, ako pagampo Lord nga imong panalanginan ng ilang negosyo. Og sa ila, sa among mga negosyo, kanunay kang mapasidunggan o Diyos. Salamat Ginoo og dalay kon ka. Giyahay matagos sa kanamo. Og tabay kami maangkon namong kadaugan karong adlaw. Og andam kami sa laing pagsulay na pod nga among masinatian. Og salamat kay bisag unsa dako sa pagsulay nga imong itugot. Awo kini makaya kay ikaw ang Dios among mangkauban. Ako lamang o Dios tudloy kaming tanan nga kanunay mo salig diha kanimo Ginoo. Og di sa among kagalingong kusog. Pandiya ka ni mo, Diyos. Ikaw tinubdan sa tanan o di ka ni mo wala imposible. Salamat, Ginoo. O salamat, Lord, sa tanan nga naminaw. O ba naan ni gikan pagsugod hangtod karon ana pa sila. Salamat, o Diyos. O ba kanila gikan nakaplagan nila ang program pinagpala musika naminaw sila hangtod karon Ginoo. Salamat na pa sila. Ako pagampo, Lord. Nakalun na mo kining panganduyon pangitaon o matagbuntag imong ginamong commitment sa mong kinabuhi nga ikaw may pinakauna sa tanan. Salamat Lord. O salamat sa grupo sa kaibigan nga namugna. Trisi katoy milabay. Salamat sa mong grasya o kaluoy nga hangtod karon ana pa kini mong grupo. O salamat sa tanan imong gihatag kanako mga functionaries aron ako mahimong kaabag ni maong tinguha sa pagtuman kanimo. Kami mahimong padalangin nga to sa uban.
pinagi sa mong pagtabang. Salamat sa matag membro sa Board of Trustee. O salamat sa matag incorporator sa kaibigan. O salamat sa mga collectors, coordinators, mga officials. Salamat o Diyos sa ilang sakripisyo. Labi na sa mga collectors, salamat Ginoo. O sa matag membro nga naay kasing kasis pagtabang, ako pag-ampo, Lord. Among gugma sa pagtabang babilin, sangtod nga kami anay pay kinabuhi. Ihatag lamang ka naman may panglawas, labi na sa tayong mga functionaries. Salamat Lord sa tanan o dalaygon ka. Salamat sa programang pinagpala musika nga palay madungog. Salamat sa mga sponsors. Salamat sa mga partner stations. I declare more blessings mana kanamo o kanilang tanan. Bisan pa ning panahon nga ana kami sa kalisdanan o ubang mga pagitabo, labi gyud sa pagitabo sa nasod Pilipinas, Lord, kami nagtuo. You are in control, for you are the sovereign God. Busa ko pala nag-ampo, O Diyos. O pala yung gitugya sa magkamot ang tanan. Pala yung kamagapamuhat, Ginoo. Ang imong pagbuhat may matuman sa nasod Pilipinas. Kaluwi lamang kami, O Diyos. Ayaw kami itugyan nga to sa kamot sa kaway. Salamat, Ginoo. Among itugyan kanimong tanan karoon na pasalamaton. Malaumon nga ikaw si Jesus adunay mga nindot nga butang nga giandam alang kanamong tanan. Kenya mo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginamaluluwas. Amen. O amen.

Yes, amen kayo ang pulong sa Diyos. Bless kayo ko. Mapaampo ko, pastor, nga hatagan pa ko o gataas nga paubos sa akong anak. O sa mga tao nga maoy nagtanaw among kinabuhi. Kaya na ko masabtan, pero kung unsa man kini ang Ginoong Diyos, mag-grant sa imong pangandoy o mga prerequisite. So on, kanang labigyan ng Espiritu sa pagpaubos. In India Assis, may buntag kanimo, Francisco Yanong, Consolacion Boisier, PWD Indailen. And then, please pray the song, pagkabililo. Rames de Assis, may buntag kanimo. Di kayo ko sure kung noon sa imong ito sa ipabot nila sa imong gi-screenshot nga minsay. Bukas mo Sharon Montoya sa Kidapawan City, sa Tagum City, may buntag kanimo. Morning pasudan, salamat sa pulong sa Ginoo from Imelda Bansuling Palyega. Atong functionaries kibigan diya sa Taguluan, salamat kayo kaibigan Imelda. Thank you for the message, Pastor Dan, Acts 8:4-25 reminded me that God is more concerned with the condition of our hearts than our outward actions. My prayer is that I will always seek the giver and not just the gift. May my heart remains fully surrendered to the Lord. God bless everyone listening today. Amen. Salamat, Sistina Bautista of Davao City. Dalaygon ang Diyos, ang kaibigan member, is God-centered life. Salamat yan, Kuranayal. Angelen Pilarca, may buntag ka nimo. Thank you for listening. Kaigan Cecil Reyes Padani, may buntag. Darating na. Na-brown out ba? Kamusta ang 98.5? May na-brown out o di arasa inyo? Igan Cecil. Igan, Nanay Milita Librando, may buntag. May buntag kang Nanay Akaati Lita. Naubisas diha sa mabuhay. Salamat sa Diyos nga nakahigayon mi kahapon og bisita dito sa ilang balay. Ato gihapon ning diehard na tipaminawan. Napaduol sa Diyos pinagi sa programang Pinagpalang Musika. Ate Lita, sa mabuhay may buntag. Og sa mga Sardinula family, salamat ikay kayong tanan diha. Ang akong morning pastor, happy 13th year sa kaibigan, salamat sa Ginoo. Nia nagpadayon sa pagtabang. Salamat igan Rosalie UT Mansia, igan Inday, may buntag diya kanimo. Salamat gid sa imong pagpagamit sa Dios o sa ni sa atong mga unang functionary sa kaibigan. Good morning pastor Dan. Include me in your prayer kay gabi abinakog. Ma oy, galis ito ginawa. O gawe, tibok na kong lawas. Ang inong Diyos magpamuat o maghikap sa mga tibok lawas, iganjian. O gawe, bunta di akani mo. Kani right now, ako nag-ampo, Lord, hikap ha, ang tibok lawas ni iganjian, Lord. Salamat Ginoo. Good morning Pastor Dan, pasalamat ko sa Ginoo Pastor Dan nga gigamit niya ang Vegemax og aroma kay Angel gikan sa iyang hilanat paguman iya mga tiil ga puli-puli og gubag nga halos dili na siya kalakaw. Pero magampo ko sa Ginoo nga naghilak nangayog kaiwan ni Angel dungan haplas sa aroma og painom sa Vegemax. Salamat Ginoo. Paguli na ko gapo nakalakaw na si Angel. Glory to God. From in the Adailit Bora.
Happy 30th year Found Anniversary of Kaibigan. To God be the glory. Dito gyud ko sa Big FM Valencia, nagsugod sa Kaibigan Orientation. Nakita na ko, excited ang tanan atong adlaw. Ay, tulik ato kapatid, no? First batch sa Big FM. Salamat din kayo kapatid na Pastor Eli Tinaco. Usad isa sa mga unang ni appeal dito mismo sa Big FM. Big FM Valencia. Asa kita na himong station manager kani adto. Ya usab mi sugod ang programa pinagpala musika sa Big FM. Mao na ang atong pangalan is Kaibigan tungod sa Big FM nga dito ta nagsugod igsuon. Salamat kapatid na Pastor Eli Tinaco.

Pirmi na kami gapaminaw sa imong programa. Ginny Palaw and Philip Palaw, Ili Bandara from Sarip, Aguac, Maguindanao. Lipay ko nung abot ang Maguindanao ba? Kini siya listener sa Radyo Bandira Kidapawan. Sarik, Aguac, Maguindanao.

May buntag, kaibigang Jinalin Layawon. Yes, amen o gamin. Salamat pasundan sa pulong sa Diyos nga bisan pa man nga unsang mga pagsulay ang maabot sa akong kinaboy dili kini makababag sa akong pagpangalagad. Kontinod anay lang tang nga mga lagad bisan pa nga unsa ang pagsulay ana agyod gihapon kita magpabilin og salamat pasundan. Amping kang salamat igan Jinalina. Yes, salamat sa Diyos pagkabililhon. Good morning, pasulan ni Ami Pabilin Pagpaminaw. Happy 13th anniversary kanatong tanan. Yes, igan to ni, salamat sa Diyos. Usa ni siya sa bunga sa pinagpala musika. Kaning, grabe ka bisyoso po ni. Tony Saldoa. Yes, kita-kita ta by God's grace unya, igan na to ni dia sa last video ni kaibigang Jaime Bagatao.

0: nakatataob to ang tungan sa lamatigayo. Sa info. Adlaw nga Martes karon o gapit sa dos. Aning bulan sa Onyo 2026, mga kaibigan. Welcome sa atong
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Atong katatos sa ka-food supplement nga gitawag Vegemax Plus na imong tambal sa kaganan. Ilagibihap ang mga testimonies ni ini sa mga tawang malipayang pasalamat sa Diyos nga naayo gamit ang produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Daga sa mga senior citizen igsuon nga tungod sa edad lagi magluya na. Apan salamat sa Diyos tungod kay anay Vegemax ang ipinalanginan nga mo'y imnon og maangko na dugang kusuga. Lalaing mga sakit ang gagalibyo, busa ito kining giilang halos all-in-one kining ato nga Vegemax Plus, mga kigsumakibigan. Osbon ko, Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o tungod sa panalangin sa Diyos mga kaibigan magigsuonan na imo kining tambal sa kadaghanan. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. O karon sa ulang tunling sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Bainti anyos nga lalaking nangawat og motor arestado sa barangay Kabilinan, Aurora, Sambuanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang palitagikan sa Butuan City, early stage sa prostate cancer patients kwalipikado alang sa 100,000 pesos nga subsidy. Good news ni mga igan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka 22 anyos nga tapasiro gituwang gidunggab sa Quezon Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang 41 anyos na drug surrendere nga lalaki ang nasiko pinagi sa baybas sa may kagwaay ta Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang higay nun mga kaibigan, manugbaligya isda patay sang gintiro sa Miagaw. Miagaw, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Kung usa ka sa adunay mga pangutana, tiksan ni kanato igsuon. O di ba comment, pero nindot siguro i-PM na lang para ko dai makita ang comment gumikan sa kadagan usay dako mabasahan. So i-comment ang tanang mga pangutana. Mga kaibigan, para bisag gumasong programa atong ipamatubag pinagi sa pag-reply sa iyong mga pangutana. So, i-comment lang, di ba kaitiksan ni kanato? Labi na giyod ang may tungod sa atong produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula magkimimagsunan. O niya ko ikaw, usasa na ayo o buot magpaabot og testimony, tawag igan. Ay kaula, ikadlok, tawag din ka nato sa numero nga 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. By the way, sa mga kaibigan, nangutana kung abli ba itong opisina adlang Domingo, sarado igan. Taga barangay basak nga kolektor nato inangutana. Sarado ta pag Domingo. Pag Sabado, ablita. Lunes hangtod adlaw Sabado, ablita. Pero pag Domingo, sarado ta. Ang tindahan lang sa Alcueno Emporium, abli pag alas 12 sa Udo. Ang abli atong opisina pag Domingo, ang kadingilan na po. Pero sarado po sila pag Sabado. 44 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. O karon sa detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa Sambuanga del Sur, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 20 anyos nga lalaking nangawat og motor arestado sa barangay Kabilinan, Aurora, Sambuanga del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Francis Ralph Limit. Anukad sa 11.1 ng Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Naaresto ang usa ka 20 anyos nga lalaki.

0: alang sa pagpatambalan. Dito ilang nagkumpirma nga dunay samad sa liugtian nga bahin ang biktima. Base sa isang imbestigasyon, gibutyag samahan sa biktima nga naghiusa pa sila og inom alas 7 sa gabi. Humani ini, milakaw ang biktima uban sa usa ka lalaki nga nailhang si alias Rafi. Paglabay sa pipila ka oras sa kadawat na lamang sila ug tawag ang biktima gidala na sa ospital tungod sa iyang mga samad. Madad pa ni Elga, gila karon sa kapulisan si alias Rafi is a person of interest tungod kay siya ang katapusang nakita nga kauban sa biktima sa wala pa ang insidente. Sa pagkakaroon, parain pang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang tinuod nga hinungdan sa hitabo. Samtang, nakakom ang pamilya sa biktima nga dili na mapasaka og kaso ug dili na lamang kining husayon pinaagi sa ilang tribo. Balitang hurug ka nato sa Vegemix Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalami ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Stereo Center. Kinisigan sa Armay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigang Charmy Pangin sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og Aroma mapalit mga kaibigan sa Alquino Emporium. Sunod mo diya, nasa first floor. Pakita lamang da ang opisina sa kaibigan nato. Di ato mapalitig soon. Nagpadayon ang atong special price para sa mga dealers. Kay di man naman itong ESRP yun. So I mean atong presyo kay originally man gud ang matagrapaan na tag 15 and di matagkapsula 30. Pero igsoon, di sa atong center ang atong pitagpalang kapsula. Tag 25 atong kapsula and di ng atong garapa na ang garapa igsoon. Mas ipaubsa na to. So, palit mo, diha, o niya kantong tuwa sa lagyo, pwede rin mo mo text ka na to kaya ato na pong ipadala through GRS o dibaka GNT, makiksuon na makibin. Order mo, text mo sa numero, dibaka PM mo ka na ako. No, sa akong messenger, dibaka sa atong numero nga 0927-71-12-102. Dibaka bisita mo sa mga istasyonan. Pero di pang kutang istasyon na igsuon ka ron sama sa Metro FM. Adyas propiedad murag watay halos na Metro FM watay produkto igsoon sayang kaayo. No, sayang kaayo. Gawat mo ta nga mag-order sila kay ato sila padad-an pero so far wala no. So mangita tag laing kabutangan diha sa Prosperidad Bayugan City. O nya kung kinsa man nga stasyonan nga wala unya order mo sa amo kay maning kamot mi kay nakoy trip igsoon pero murag di karong semana basi next week magkabiyahe ko diha. 55 minutos pagkalipas alas 5, laing balita mga kaibigan, mga kaigsuonan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Gikan din sa Bukidnon at tutag Surigao del Sur. O sa 41 anyos na drug at surrendering nga lalaki, ang nasiko pinagi sa baybas sa may kagwait na Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinaline Roset Martinez na nukad sa DXRM. Tagbina, Surigao del Sur, kaibigang Rinaline, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nadakpan ang usa ka drug surrendering nga lalaki atol sa iniusang ang anti-illegal drugs operation pinagi sa Baybas nga gipaygan sa mga kapulisan sa Cagayan Municipal Police Station og Philippine Drug Enforcement Agency Surigao del Sur Provincial Office niadtong Mayo 30, 2026 sa oras sa 7:35 sa gabi sa may Purok Golden Shower Barangay Arasasan Cagayan Surigao del Sur ubos sa pagpanguna ni Police Captain Chines Lloyd Isugian Acting Chief of Police og sa coordination sa PDA Surigao del Sur ang nadakpan gila lamang sa alias nga Tagalog 41 anyos laborer og residente sa Purok sa bi barangay Arasasan sa Giingong Lungsod na konfiskar atol sa operasyon gikan sa suspek ang daghang sashiga doday sulod nga puti nga crystalline substance nga gituang shabu lakip ang baybas item baybas money ug uban pang mga drug paraphernalia. Sumala sa mga otoridad ang nakonfiskar nga gituang shabu adoday gibaraban nga gibugaton sa 2.0 grams nga dunay dangerous drug board value nga 13,600 ka pesos. Gihimo dayon sa mga operatiba ang marking og inventory sa mga ebidensya sa mismong lugar sa operasyon atubangan sa mga gikinhanglang saksi aron masiguro ang integridad ug sung pagdumala sa mga nakonfiskar nga mga butang. Gibutyag usab sa mga otoridad nga ang nadakpan usa ka drug surrender og nalakip sa provincial level sa PDA watchlist samtang gipahibalo kini sa iyang makatungod sumala sa balaod sa pinulungan nga iyang nasamtan. Human gidala gilayon ubos sa kustodiya sa Cagayan Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon og disposisyon sa kaso. Giandam na sa kapulisan ang pagpasaka og kaso batok sa suspek tugod sa giingong paglapas sa Republic Act number 91650 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan sa 5.1 Dixar M.

0: UFM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linoset Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dahil salamat kaibigan Rina Linoset Martinez, ang atong produkto palit sa istasyonan sa DXRMDS Tagbina. Katapusang balita magkabigan, atong balitang hiligaynon.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Manog baligyag isda patay sang gintero sa Mayagaw, Iloilo. Aron hihatag nato ang detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Randy Lasa, anukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao Visayas Headlines.
3: Dadon rival ang manog baligyag isda sang gintero sa pariyo nga manog baligyag sa barangay Baybay Norte, Mayagaw, Iloilo. Gingilala ang biktima sa kay alias Alvin, 26 anyos kang suspect sa kay alias Aka, ligal ang magindaron kaglunsay residente sa nasambit ng lugar. Suro kay Police Major Richard Lau, hepe sa Mayagaw Municipal Police Station, inpayag niya nga upo ng duha kagpariho na kainom sang natabo ang insidente. Suro pa kay Lau, may pagbaisay nga natabo sa duha kag nagpuri ang biktima apang ginsunod sang suspect kag nagkuha sang armas kagintiro ang biktima. Nakaagom sa bilas sa ulo kagabaga ang biktima kagilayon gindala sa ospital apang gindeklarar na dead on arrival. Samtang padalayon ang investigasyon sa kapulisan, agud matumod kung may daan galigutano ng duwa. Yara na sa kustodiya sa kapulisan ang suspect kag magapakatubang sang kaso nga murder. Sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula, kagaruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, turug na baskog ba? Ayayay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Madamo kini salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Hatod ka nato sa produkto ng VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula. Mga kaibigan, wala tigong oras. BOT member sa kaibigan, kita-kita taon niya. Napunahintay gamang hisgotan o niya ang importante kayo, BOT. Sa atong pagtapok o niya, isip ika-tracing anniversary sa kaibigan. Kini siya, kanaong gikanggit sa atong pagsugod yod, no? Ika-13 katuig. Katong atong selebrasyon matag February, gibase na to siya sa atong pagpa-registro sa Security and Exchange Commission. Boy no, sa ngalan sa VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula, o sa ngalan sa atong aroma herbal oil atong pinagpalang hapas. Sa ngalan sa atong partner stations and reporters, mga kaibigan, kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio Temporaryong manamirito mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalay go ng Diyos. To God be the glory.
1: Mindanao Visayas Headlines.

10:86 sa Karosin. Money rollback, mga gasoline station. Good morning ninyo. Mga aleluya mo, ha? Bantay, bantay. Doon na na'y uban. Gitaptapan na. Gitaptapan na ay ang presyo. Gitaptapan. Wa na na'y butang. Wa na na'y butang. Gitaptapan na. Muraog na ka. Guna, face mask na. Nag-face mask ay. Ang presyo, gi-face mask na. Aleluya. Ayaw na takbo taklobe. Kahit kung saan na mo pagkakita, anak, iniyaw man ang gatuyo-tuyo unog taklob, daddy ha, ay, ayaw mininyog. Us nagaling, ilaron pata. O, di ba? Kamugyod. Tanaw na to, ne, kay ipantimanan ko naman. Ipantimanan ako, ay, ipampicturan ako daan nilang presyo. Pero na yung ako ka-picture. Kailang alang, gi-face mask man. Hasta karun day presyo, naka-face mask na. Wa pa man ito, ibula, diri. Dito naman to sa Uganda, ang Ebola. Ay, aleluya. Once again, magandang umaga po. Oy, kagahapong adlawa, nagsugod na baya ang Brigada Eskwela in preparation. Karong Lunes, ang sugod na sa klase. Trimestral na. Ang ato ang klase kay patuman sa ato ang taga-Department of Education ang ipatuman sa tanang mga tulungaan. Sa itong nasod, trimestral na. Tanaw na, obserbahan. Matun pa sa mga Teachers Dignity Coalition. Obserbahan sa nato. Ah, basta ang importante di ha. Nga di lang punta mamakak. Dili ba ang kanabitong paraning naitabo sa kiniyang kuhan? Kanag yung K-12 program. Ingon, nga inig kahumani mo sa high school, pwede na ka makatrabaho. Kay mo na nga gi-implement ang K-12 kay pwede na kuno makatrabaho. Hay trabaho, wa gani trabaho no makalis graduate. Kana pa ba hinoong high school graduate kay K-12 kay nindot kuno kayo. Ay kini si Alvin Luis Tromon to gano siya may secretary at us DepEd niya namatay na ba to tong presidente former president Pinoy iya manggi pirmahan gi aprubahan. Sumoto na implementar ang K-12. Pero ako pagkutana, kumusta mga giniganan? Kumusta ang inyong anak nga ni-graduate sa K-12 program? May pa'y magbrigada sa taoy! Aleluya!

0: classroom mo.
1: Ang basura ayaw ilabog sa pulangi aron ang mga tilapia dili na magpismas kay perting hugawa.
2: Autorisado.
1: Nabay atong sapa dito ilabog ang mga basura, apil na ang mga hapin sa ilawom sa dalaga.
3: Mag-enroll na, agahan mo ang gising.
1: O diba? Hallelujah! Once again, magandang umaga.

0: umaga po. Nindot kayo kay exercise ginagmay ba aron dili mo mga intonses. But then again, ang sigaw ng Mindanao. Kadiyot lang doy ha. Hulat sa konsinyas. Tiguang.
1: Mga nasa gobyerno! Makinig kayo!
0: Makinig kayo!
1: Ganinyo ang sigaw ng taong bayan! Mga nasa gobyerno! Makinig kayo! Pakinggan ninyo ang sigaw ng taong bayan! Sub-Saharan Mindanao! Assalamualaikum!
0: Walaikum wasalam!
1: Mindanao! Mindanao!

0: di ba? Mindanao ang sigaw. Good morning once again. Kamu na minaw sa 98.5 Radyo Kaibigan nga nagsumikad sa Central Mindanao ning siyudad sa Valencia, City of Golden Harvest dini nagsumikad ag ato ang pagsibya sa 98.5 Radyo Kaibigan maudi ato ni Hallelujah. Yan ang maganda sa Mindanao. Diba? The food basket of the Philippines, Mindanao. The land of promise. And promise, I shall return. Promise, hindi ko kayo iiwanan. Promise, hindi ko kayo uunsihan. Well, hallelujah. Watatater! Mga kawatan sa gobyerno, magandang umaga po. Ang Indonesia nagpagawas na ugagwan kagahapon, statement. Bawal na ang elephant ride sa Indonesia. Kagahapon na, protektahan ang mga elepante sa Indonesia, dili na pwedeng asakyan, kay protektahan ang dapat ang mga elepante pasagdahan sa kinaiyahan o dili himuong pangwartahan. Ay, doon ako'y suggestion. Doon ako'y suggestion. Ang akong suggestion, wala naman ang elephant ride sa Indonesia. Sa Thailand, basig isunod na. Namang gihapon, kaya dito mo ko nakasakay ang elepante sa Thailand. Pag-anto na ko. Dini na sa ato, doon ako'y suggestion. Oy, tarong ang English engineer. Akong suggestion, maghimo na sa tadiri sa ato, og buaya ride, crocodile ride. O, diba? Nindot kayo na. Wala na may elephant ride sa Indonesia. Dini na sa ato, buaya kon crocodile ride. Saka, kinsa ito sakyan? Ang katuwa, kawatan ng mga politiko ato sakyan. Tan-aon ta. Balatoson day na to. Hoy! Yuli kwarta! Yuli! Mindanao!
1: Mali! Assalamualaikum!
0: Walaikum wasalam!
1: Mga igsoon!

0: Pipigilan. Senator Migs, pakinggan mo ang sigaw ng taga-Bukid noon, Senator Migs Zubiri. Magandang umaga po. Magandang umaga, Senator Migs Zubiri. Listen to the voice of Bukidnon, to the people of Bukidnon. Kaninyong tanan, kagahapong adlaw ni surrender, wala gidakop ha, si Senador Jinggoy Estrada gumikan sa gipagawas ng warrant of arrest ng 5th Division ng Sandigan Bayan sa iyang kasong blunder. Pagkahuman niya og press con, ni Antuman si DILG Secretary Janvic Rimulya sa Senado. Aron medyo nagtalo pa sila ng kamay, medyo nagka-diskusyon pa sila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Apan kus ganon kayo, nagipamahayag ni Senador Janvic Rimulya, gumikan sa nahitabo kanga giniang Bato de la Rosa nga nakagawa sa Senado, ana nga gusto na nila kay again no. Dunay niingon nga katungod matod pa ni DILG Secretary Janvic Rimulya, sakto man yang itubag. It is not a right, but it is a privilege. Pribilehiyo ka na sa mga miyembro sa Senado, dili pwede dakpon kung naa sa sesyon. But once na humana ang sesyon, dunay warrant of arrest sa lokal nga korte, wala kay choice. Moto medyo nagdiskusyon sila gamay. Gani sa pag-surrender, wala ha. Klaruhon ako, wala gidakop si Senador Jinggoy Estrada kagahapong adlaw. Apan siya ang miduol ug mi-surrender ni DILG Secretary Janvic Rimulya. Kaya ang tuyo po ni Secretary Janvic Rimulya, mauman ang pagpatuman sa mandamiento de arresto batok ang Senador Jinggoy Estrada nga gipagawas sa Sandigan Bayan 5th Division. Nag-press conference siya. Pagkahuman sa press conference, at nidool siya kang Janvic, gida siya sa giniang PNP Campo Crame sa CIDG aron maipahigayon ang booking procedure. Pagkahuman, gidadayin siya dito sa Sandigan Bayan aron i-turn over aga giniang pagbalik sa warrant of arrest o ikaduha ang pagpresentar kanga Senador Jinggoy Estrada ngadto sa giniang Sandigan Bayan 5th Division nga moay nagpagawas sa giniang warrant of arrest. Ania ang usa nato magsugod ngadtong pagampo, unahon nato ni kay init kayo, medyo init pa kaimbing ka aga pamahayag ni Senador Jinggoy Estrada kagahapong adlaw.
1: I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or your LBRMO.
2: Lukban pork, longganisa, 200.
0: Naanasad ding alingasa ni mga ads lagi. Moni makalagot gano'n na nilang di na kumpalit anak nila. Kaysamo kayo nga nindot kayong pamahayag, ikalit o insert ng mga advertisement nga. Dara.
2: Dang balita.
0: Dara, balik na.
1: Isang ombudsman, na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatuloy ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and...
0: Monay tao, ang taong dunay baruganan, Senador Jinggoy Estrada, iyang ipamahayag kagabong adlawa, nagkapila siya, gidry, unsa man ka, balhin ka, kaso ka. Pero batod pa ni Senador Jinggoy, deal ako ning barugan ang tanan.
1: Of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
0: Inyong nadungog aga pamahayag ni Senador Jinggoy Estrada kagahapong adlawa usa sa niadto sa BNP Campo Grami sa CIDG.

0: sa mga gipangbutaran nga gadumala sa renda sa pangagamhanan. Inaod baunta na nasa inyong kasing-kasing ang pagserbisyo sa bayan o dili sa inyong tagsa-tagsa ka mga panudlanan. Puriyagabo! Hallelujah! Good morning! Di ay kayo naka-hook up na karun live sa Barangay Radio 101.1 FM. Good morning diha sa Barangay Radio 101. Labi na kang Francis Ralph Dinupo Liemet sa Barangay Radio Gipo Zamboanga del Sur. Sa Duag Radio Kaibigan Sultan Kudarat. Good morning kang Pastor Richard Dangalio. Sa Duag Radio Kaibigan Lagindingan, Sugbong Kogon, Radio Kaibigan Banisilan, uban pang mga Radio Kaibigan stations nga ga-hook up sa itong programa kay madungog kita live diha sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental, Santa Cruz. Doon ga-hook up na sa Zato, aga Radio Kaibigan, Santa Cruz, Davao del Sur. Kaninyong tanan, magandang umaga po. Aleluya. Matod palagi ni pa Father Ubod sa iyahang humili. Pabidawan ninyo ang gumili ni Father Ubod.
1: Oh, nabitaroy usa ka senador nga sa una pinangga kay mga tao niya kay nagbalibali namang iyang desisyon siya pagi nagli

0: kaldiko, kadto bay atong tagaan og 200,000 law enforcers aron bawion tuhain ang mga malitaha ron gitago. Kaysa ang pagtago ni Senador Bato de la Rosa, mo'y imong tagaan anang maong budget sa law enforcers. Kay dili matubag ang panginahanglan sa...
1: Pag mapuno mo to ng digi isang...
2: Diba, dili matubag ang panginahanglan sa gadawhan. Dili ang paglakag lamang niya ng mga pastilan. Ang importante, ma-address o matubag. Asa gibutang ang kwarta.
0: Mga taong giuhaw sa mga taong wa nay balay karon, sa mga taong di na kapaiskwela sa ilang mga anak, kunya kon paiskwelahon anha ra sa slums kahoy, anha anang classroom nga gubaon kay kanus-a sa ka matumpag, wa pag yung klarong ventilation hastang lingkuranan mamaak sa imong lubot maon para sa atong lingkuranan din. Tunglohon tas Ginoo. Oh, nabit aroy usa ka senador.
2: Ah, di ba nindot kayo? Kaninyong tanan, magandang umaga po. Ato na bagayong nandan. Ngagatong programang baruganan, nakasugod na ta. Kuan lang to? Introduction pa to sa atong programang baruganan. Kaninyong tanan nga naminaw o nagtanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang tanan. Uban kamukan ako. Duyog kamukan ako. Alang sa atong bulaw. Ano magampo?

0: alang sa ato mga kaigsunang mga IPs, Amoy Noy, Nodeo to Langit, ag para kalanoy kagara nono maroyo, og ko iniyada noy gumagano gatuman, kapag sugo no kay toso ini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko ito koonon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y kamunga oto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyog no ko'y, og ko alab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen.
1: Buhay kong iram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino?
0: Sa ato mga kaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin, Arahmanirrahim. Malikyaw mi din, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinazara dalmos takim. Siya talazi na namdahal ay him, gairil makdobel ay him, wala dalin. Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar!
2: Isumbong mo kang Engineer Romy!

Gabo! Sa ato mag-exon ng mga Muslimo, piya ka napipita amin ng mga bagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga batigsalog, bayad na masulob, mga manubo, madayaw no kasuuman, mga ilakan na wain, naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat apo, mga Bicolano, Marhay, Naga, Pangasinenses, Masantos, ya kabuasan, itiki amin. Mga pampangan maya babagi kayungan, mga kauturan ko dara nga makilungguhan ay abaw may ginaga sa inyo katanan blahaw. Mga bulanan mazen bentag day. Mga waray maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo madiyaw na buntag. Sorry ka nun marajaw na buntag. Marajaw karajaw. Mga butuan nun madiyaw kay dat. Mga klanon mayad nga agahon. Taga Binget Mountain Province gawis ay agsapa. Mga tagay pugaw mapheud an algo tao namin. Mga tausog marayaw na may naat. Sa Bacano, Binas Diaz, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan apyo plapos, mga tiroray apyo hepe, wenno mga tagbanwa madigar silam kadiko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang magandang umaga po!

0: kagahapong adlawan nakagawas na gyud sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Duming. Tuanas gawas alas 11:30 sa kaugtohon ni gawas na si Bagyong Duming. Apan padayon kitang maka-experience sa giniang pagpatak-patak na pag-ulan, pagliti o pagdalugdog, o magpadayon kita pag-experience sa panag-away sa itong mga politiko. Oy, di na nalakas panahon. Daga na na sa itong pamulitiko sa itong nasod. Makapadayon gapuntang maka-experience o lalis-lalis sa mga senador, inkwentro sa mga kongresman, lalis-lalis matagpartido, kaya ang giyon na ang impeachment, imbes kay ang ginahanglan sa tao. Ating eskwela na, brigada, doon na ba'y nagpasiugda nga kini ang ako ba'y kongresman sa ikaupat nga distrito, ikatulong distrito, ikaduhang distrito, primerong distrito, kongresman ko sa 1st, 2nd, 3rd, 4th district, walay labot ang water district. Oy, good morning water district, dagat kidabaw, sabado pa kuno sila way tubig. Nadamay na yun ang water district, adi. Oh, water district, oy, dagat kidabaw, wakuno yung tubig, sabado pa. Nanimaho na kung silang kagwag, oh, niabot na din yung bahos microphone. Oh, water district, ha, good morning. Wakuno yung tubig, dagat kidabaw, niabot na din yung baho. Di ba? Ang unsa naman in Downing. Kadaghang problema sa tong nasod. Ulag classroom, inigting klase. Sunod Lunes, klase na. Lunes kagahapon nagsugod ang brigada. Taman Biyernes ang brigada. Pagka Lunes balik eskwela, balik daghan kayong room number 3. Sa manang daghan, asa inyong room? Grade unsa ka? Grade 2 sir. Unsa imong room number 3? Ikaw, grade 5, sir. O sa mong room, number 3. O sa mong kaklase, dili, sir. Under the 3. Anaunahan ninyo na, bida. Dili kay sigig panggilalis, anang guan, anang impeachment. Sige, impeachment, impeachment. Kanagang problema sa itong nasod. Bida. Lalis kung legal ba, illegal ba. Kung saan naman na inyong ipambuhat niya, ipapalingkod mo, ipambutaran mo, kay ga-inspect niya, klaro ang English engineer, ga-ka-inspect, ay-inspect, kada, dili-inspect, dili atong inspeksyon nun ba, kumusta na ilahang giingon? Wala! Wala, wala, wala, wala, wala, wala!
1: Wala, wala, wala!
0: Sakto! Ay, nako! Nya, daghan ang bagot-bot ka mga minority sa Senado kagapon. Kay wala kunoy, kini ang plenary session kagapon sa Senado, gumikan kay wala kuno ang majority. Alang-alang nga ni damay man to sila. Ni ilamang gidamayan si Senador Jinggoy Estrada, e ni surrender man sa gikuyugan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Paingon dito sa Campo Grande, kuyog po si Undersecretary Janela Estrada. Kuyog. Uban po si Janvic Rimulya. Paingon dito sa giniang kuan. So ang uban mga senador ni Damay, Senador Amy Marcos, uban pa mga senador, si Villar. Niya dito, naghilak pa mga ganito si Senador Villar. Kini ka itong batanon nga Villar, kisa ka itong president ba ito niya? Kalimot ko, yung batanon pala kita dahil hindi, membro na tas Philippine Limtanon Association. PLA, PLA. Diba? Doon saan pagkasesyon? Di, yung mga kwan, kaya nagtuwa pa man sila dito. Kaya daghan ay nangasuko dahil ng minority block. Ay, nako ninyo. Lamon bitaw ka mo'y nag-walk out, wabiyan ng reklamo ang mga sinat ang mga majority. Pag-walk out ba yan ninyo? Di ba, nang reklamo ang majority, wa ba ya? Yang karon sila, kinang-absent kay, wa na dayon kay, nandamay sila dito kang Jinggo Estrada, reklamo din mo. Labon bitaw, nag-walk out mo. Wa ba yan, nireklamo. Ang nag-una, biya walk out si Senador Subiri. Yan tinood man. Ah, di ba? Sige lang, kaya nagpapresko naman si Senador Miggs. Okay na to siya. Iyan ang explanation. But your explanation is good, but we need cash. Ah, to na. Aki mo kinatawa, engineer. Bubuot mo, bukatawa ko. Alang-alang mo, maghilaka ako ni microphone. O, no, diba?
2: Halaga!
0: Halaga!

0: Ay, nako po. Oy, again ha. Sa mga mag-tubil o gasolina, tubil na mo. I don't know, og ipatuman, basta na ba rollback? Gahi kay nimo patuman uban mga gasoline station ba? Gahi, ay! Gahi! Mingnon dahil nga. Ah, nahulaton pa manamo kay nahurot ang stock. Gahi kuhan, baka ni nga napay nagpakuhan pa mi kay kuhan. Oh, kay ihulaton itong mga butong bago kay barato na butong bago. Andaan, mga ito ilang i-release kay alkansi sila. O, oh, sila na ay. Yes, nagaling ilaron pa, tabaro, tagod.
1: Ang importante para kanako nga di...
0: Yuta, mamakak! Then kagapong adlaw, gipaghuman sa CIDG dito sa Kampo Krame, wala nakakuyog si gaginiang Secretary DPWA, former DPWA Secretary Bunuan, gumikan kay pagkuan sa iyaha, paggawa sa Warad do Pares, in town. Batanon pa biya to si Senator Butuan? At Senador na ba? Secretary Bunuan, di ni atake sa high blood. So, na hospital sa. So, tuwa siya sa hospital. Arrest. So, arrest in the hospital. Tuwa sa hospital. So, ang si Jinggoy lang, katong duha ka mga DPWH member. At tuwa, dito sa digabayan. Pagkaw man, hawan dito, doon na naday order ang 5th Division ng Sandigang Bayan. Gida na dayon si Senador Jinggoy Estrada dito sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Dito siya temporary ipriso. Mintras di pa human ang iyang kaso, di pa mahuman. Katulo na biya niya plunder ng kaso ni Estrada, ha? Katulo na ni. Looy po. 2011 niya tato. Nakarunasan. Katulo na niya kaso ng plunder. Onya, dili sila classmate. Dili sila kuan. Dili sila roommate ni Senador Bong Revilla. Kaya ito mo po dito sa New Quezon City Jail sa Payatas si Senador Bong Revilla. Kuan na sila schoolmate. Schoolmate. Isa na sila eskulahan. New Payatas Quezon City Jail. All school. Ah, ito na. Tuwasan sila dito. Temporaryo. Kalo ibasad sa ito mga senador. Kinana mo gina. Muna'y ginaingon nga sometimes expect the unexpectation. Oy! Klaro, ano yung English engineer? Ano yung mga bata? Expect the unexpected. Gada! Samtang ang namatay dito sa Gubuho nga 9-story nga hotel dito sa Balibago, Angeles City, niabot na og 13. Ang nangamatay, 7 ang wa pa igkita. Samtang ang 37 ka mga lugar sa Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao nabahaan niya dumiaging adlaw kagahapon gumikan sa walay puas nga bag-ulan.

0: O, daghan ko, kaya daghan biya kayo itong hisgutanan unta sa Senado kagahapong adawa, labi itong anti-hospital detention bill. Nindot kay na, kanang anti-hospital detention bill. Kay tinuod ba na? Mga ospital sa ato mga kaigsuunan, dili kagawas kay wa pa'y ikabayad sa ospital. Ang uban manggo din, ani magunig kay tabo. Tinuod man, the reality speaks. Ikaw, og dadon manggog ka sa government hospital, ang imo magunguna-una, ako lang og pasilidad, dili ka maayo og pagtagad. Nyala binag mga emergency, kasagaran sa tumay kisunan, ang muingon manginaga, ah, bahala na ng kwarta, itutal, ikita man na, ang importante ang kinabuhi. So, mamungin ay kasagarang rason. So, dadon sa private hospital. Pagdaan na sa private hospital, siyempre, doon na ginabil kay private man. Magbayad ka sa doctor, professional fee sa doctor, doctor's fee, room sa imong kwarto, tanan, bayaran ni mo. Muna na yung pinakadakong problema. Kaya ang uban, oh, may ikabayad. So, magdala-dala na po nag-hospital bill adto sa Provincial Social Welfare and Development, Municipal and City Social Welfare and Development, adto mga politiko, magdala-dala ni anang bill sa ospital, mangayog tabang. Tinuod mo na. Kaniunta ang angayan lantaon sa atong mga politiko. Kadugay na ani nga problema, sukat ko na tao, niabot na lang kong 30 kapin, ay pamakak-engineer. But anay ba di? But ba di mo, muingon kong 30 kapin akong edad? Ang kapin, wap mo na kong ingon, 30 po. O, di ba? Sukat sa akong pagkatao, niabot na lang kong sa ingon ani nga edad, kani nga problema. Kada kampanya, madungog ni mo ni, ako'y bahala, kayo ang kawawa. Tinood man. Salig lang, ayaw laom. Di ba? Salig lang, ayaw laom. Muna'y kikitabo, nga nung dili mangyud ni matagaan o pagtagad. Why not nga ka na bitong bisag asa ka ma-admit kay moingon man nga zero balance billing, sakto sa government. Daw ba sa private? Pwede ba dahil ng zero balance billing? Gado na raman ay limit ang ipanghatag. Doon na rin ay limit ang ipanghatag sa DSWD, CSWD, sa PCSO, Philippine Charity Triptych. PCS, Philippine Charity Sweepstakes Office, klaro na pag-pronoun, engineer. PCSO. Linya ka diha. Karon online na, at least much better. Muna, ang atong problema, nga nung dili man ni matagan o pagtagad. Why not? Muna bitaw ka ng insurance, baga. Ay, sige. I-deduct na lang ni instead of ganyan, naamang itay PhilHealth, naamang tayo deduction sa pag-ibig o PhilHealth. Pag-ibig na ba? Pag-ibig na walang dagal. Naamang tayo deduction sa PhilHealth. O di-dak-andak-an na lang na gamay para sa insurance. Kaya simba ko mga sakit, ang insurance ang mubayad. I-insured. Ang insurance ang mubayad sa itong bill sa ospital. Appeal na na siya. Balag mo increase gamay ang premium, pero at least assured ka kung ma-ospital ka, imong asawa, imong mga anak, imong giniganan, walay bayronon. Kay na-appeal nimo sa pagpa-enroll. Nganong wala man na mahuna-una eh. Sige na malantag, ang gobyerno na, walay kausaban, why? You wanted as always nga magsigig dool kaninyo? Simple lang ang but na ko ipasabot. Gusto mo nga magpabilin mi nga magyango-ngo nga pobre aron ka mo magsige mighangad-hangad diha kaninyo. Una-una pag-una ninyo. The reason why some of the politicians wanted us to remain poor because gusto ninyo nga magsige la migyampungad diha kaninyo. Magsige mig muramig mga mendicants, muramig mga makililimos nga magsigig dool-dool, magsigig pangayog, hinabang ka ninyo. Gusto, wala na nagkaputlanan. Putla na na ninyo, bi, utang buot, maluoy mo. Undangan na na ninyo ng inyong style. Wala gyo'y nakahuna-huna na. Nobody. Bisan, di ba? Nabay naghuna-huna na. Naabay malasakit, okay. Kasi Senador Bongo man ang malasakit, Republic Act man ang malasakit center. Ang uban na ito nga makaigsunan, nga wala, dili ka doo, naa ra man ang malasakit, di man ako wala. Pero adto man gidadon sa mga private hospital. Wa na, oh may wa may malasakit sa private. Naa mga sakit ra. Kay mga sakitan na lang ka sa bill sa imong hospital. Daw be, di biya nakagawas. Kay i-hosted ka, i-hosted ka. Eh. Ma-hostage ka. Mao na nga dunay balaod noon karon nga gisang-at naa pa sa Senado ang anti-hospital detention bill. Dili na ka pwede i-detain sa ospital o di ka kabayad. On mo ingon, mapuno mga ospital, ah, binuang mo na istoryahan na. Unsa na lang lugar ang among servisyo? May magagamong ospital libre, gabayad mi swildos nurses, gaswildos doktor, ag amo ang, hindi ang kuryente, ang tubig, tanan sa ospital, gabayran biya na mo. O niya ining mugawas, mo ingon, lugar mo ka, gumikan sa anti-hospital detention bill, nga mahimo ng balaod nun, makagawas lang lugar. Murag, thank you very much. Di man na pwede. Kaya naman may kapital. Muna akong giingon nga. Kani, pasaning maong balaod nun. Dapat, usa ni ipasa kining maong balaod nun, inyong yunahuna daan nga naanay puli o dugang nga hulip sa giniang, dili man hulip, kundili an in addition sa giniang malasakit center. Kininkuan, insurance. Insurance sa baga membro ng PhilHealth. US, masakit ka, admit ka, dito bayad. Ang gobyerno na yung bayad. Na-insured man. I-claim sa gobyerno insurance. Gobyerno yung claim. Ang mas dali. Sige, ayaw magbayad. Impas na yung permit. Impas na yung mga taxes and licenses. Impas na tanan. Ipasara ko na inyong kumpanya. Oh. Bayad gina sila kasi sige mapun mugdawa to gayud akin iyang kuan premium kay gabayad man ginadidak man gobyerno may murimit kana unta ang angay gibuhat hinuktukan sa atong mga magbabalaod dili kay walay sisyon ang majority kay wa mi kaayo kay ang gusto namo ibalik yun si Soto buong bansa. Na, ikaw, engineer. Eat, bulaga! Agay! Oh, di ba? Ay, nako, aleluya. That's not. Una-unaon, unta, sa atong mga gipangbutaran, 12 na ni kabuok senador, ha? Ah, 24. 24 na ni kabuok senador nga nagrepresentar sa 120 ka mga Pilipino. 120 million Filipinos representing in the Senate, represented by 24 senador. So, bang mga nasa din niya, daghang kayo silang senador. Di na naman sa ato, 24 ora. Nga naman, amay na lang sana, mara magyapon. Mao lagi na, og unta bisa gamay ra ang ato mga senador. Kung wala lang untay lantugi sa isyong politikanhon, walay lantugi kay ako, pro-kuan ko, pro-Duterte ko, pro Marcos ko, dili man na mao. Dapat pro katauhan ko. Kay mao may nagpalingkod ninyo, pro botante ko. Di ba? Hindi iya nga alin, pro ko ya diri. Pro ko dito. Ano ha? Ano kada? Ha? Amugid pro ay abaw. Amugid ya pro. Mo na'y kalisod lagi sa atong nasod. Sa tinuod lang, I don't know when, kanus akata, kanabitaw mo abot ang panahon nga they will represent the true statement and the sentiments of the people, the true sentiments of the voters. Kanus agyoghana mo abot. Mo na'y akong ginapaabot lagi unta. I don't know when. Wata kibaw, kanus a. Pero mo na'y pinaka sakit. O moingon ka, kanus a, Diyos la ang nasayod ni ining tanan. Hallelujah, makaluya, pastilan Ginoo ko. Ay, andeluen kaha kita makakuha. O kanawa undang na bitaw ng panaglalis nila diha. You should be united as one to represent the voice of the people, the needs of the people. Daghan po lagi. O sad lagi na. Eh, sama man sad mo mga butante, pergaba na sad ninyo. Mura mo sad mo mga nahog kwarta. mga aleluya mong dagko. Diba? O sa kanta pa ito sa Ilunga. Ano ito nga kanta sa Ilunga ito man? Ito di na ito ya kahapon. Nga, di na ito ito kahapon itong kanta sa Ilunga ta. Amo niya ang problema ta kan, kuan gidiya. Hindi na giniya mga sarangan ta ka, iyo di punggol ka, iyo di pokpok. Kay nga aman nga, di na ito man. Di na itong sang kanta ya sang kuan. Sang kini ang di na to na butang to man gitong iyang kanta di man ni mao hindi ni mao di na to tong kanta sa Ilunga to kahapon ay nako aleluya kanus aka nga angay barya niyo kantang anti hospital dynasty bill dapat usa ni i-present or usa ni ilabang sa senado kining anti hospital detention bill. Doon na pa'y usa ni ini nga dapat ang mga ma-admit sa ospital, ma-pribado man o ma-publiko, dili lang kay ang public hospital lang ang zero billing. Apil ang private hospital. Dapat, pag ma-admit ka, wa na kay bayaran. Inani manggo ng gakitabo sa atong nasod. Tiwason ko lang niya. Inani. Og pobre ka, adto ka sa kini ang ospital sa gobyerno wherein magantos ka spaypay, magantos ka nga kuwang og pasilidad, magantos ka kuwang sa tanan. Dili ka kayo maatiman. Pero adto ka pribado, makapili ka nga kini ang imong room nan aircon o aircon ba? Ngano di ay? Unsa di ay? Kaming mga pobre, kanang dili kabayad, naturalmente ang among pilion katong mamaypay mi. Ang mga sapian radoy di ay ang adunay katungod nga magpa-aircon nga ang sulod sa kwarto na ay refrigerator na ay TV na adanan. Kaming pobre wala na mitanan. Ultimo pa ba sa among pagkasakit? Wala pa minian ang tanan. Hangtod sa among kabatayon, ipakita pa ba ngang among kapobrehon? Diya rami ibulo ilubong sa giniang yuta. Ang sapian na kamemorial, kami yuta ra in town, tabunan sa yuta, pareho. Nganong ang buhi o ang sa buhi pa, ang pobre o kadunahan, adunay kalainan. Muna'y huna-hunaon unta sa itong mga politiko. Dili kay magsigi mo glantugi diha. Kalamlam ramong tanan. Diha, larason ko ni. Tinood man, kung inyong huna-huna ang kayuhan sa tanan, dapat huna-huna na ninyo. Dapat pantay-pantay. O kung sa'y matagamtam sa yano mga mayukmok na lungsuranon, matagamtam usad sa mga sapian. Unsay matagamtam sa sapian, matagamtam usad namo ng mga yanog, mga mayukmok kalungsuranon. Ang mga sapian mo ospital, aircon, night TV, night refrigerator. Kaming pobre, tuwa dito, gadasok, mamaypay. Ang higdaanan, double bay. Dusay double, magtapad minuha ba? Dili double deck. Magtapad sa aming pasyente, kawaling higdaanan. Tinod ba na? It happens. Hey, provincial hospital. Dinod na. Ano? Unsa lugar? Unsa lugar ning mga sapian? Di ini mamatay. Matay mo gyapon na. Kami pobre, di ilugar mi matay. Matay mo gyapon mi tanan. Ngano kana sila di na hukman? Kami pobre, di mi hukman tantanan. Nganong dili pantay-pantay. Sa imong pagkatao lahi. Sa imong kamatayon, mailhan nimo og pobre. Kay gamay ra mo adto, gamay ra gani mo hatag og bulak. Huwag mo bisitang silingan. Huwag magganin mo hatunog bulak na buwaks utot-utot. Huwag. Walag yun. O titinood man. Pagsapian ka, nindot kayo. Biyasimbahan. Tinood man. Ay, misahan. Napay mga dagang speeches. No. Mustorya, kanisya sa buhay. Ilom niya. Anong wala man namin nimugingon nga buhay pa na? Aron iyang nadbalan karon, di ba? Misahan. O pobre, di may kapuna ng bayad, misa. Diri lang, kanilang. Binditahan lang na.
1: Gaman, wadi kuarta, wadi kuarta.
0: Oh.
1: Tinod man. Lah, manana na, manana, manana, manana bindita na. Oh, na misa. Ola, ola, ola, ola, ola.
0: Weh. Lubong. Ang sapian, memorial. Kami in memory, in loving memory of the children kay naara in town me sa public cemetery. Hangtod baba sa kamatayon sa tao, ipakita na to ang kalainan sa sapian, sa adunahan o sa pobre ay tinunto. Tinunto. Kamong mga katauhan nga naminaw o dili na to usbon, dili mo mag-usab sa inyong mga batasan, prangkahanta mo. Walay kausaban ang atong katilingban. Mindanao! Good morning! Mupiang ginda! Mindanao!

0: numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Nalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bijimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayud na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya po kay buhat, ipakuanan ko sa akong apo, ipatuloan ko sa bijimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kini ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghihimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bijimat.
5: Mangaon na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
11: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragit akong kita na tambal. Nawlian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
10: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
11: Okay pastor. Salamat po pastor.
10: Okay.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
16: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, Aisha, sa kamahal o kadaghan sa galastuhan karon, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon. Kay dali

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Luka ba't sa 24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas og Bukidnon, maayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa Vizimax Plus sa pinagpalang kapsula, garantisado gayod nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga otanon o mga herbal. Busa, garantisadong epektibo gayod kayo. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang nga plus. Wego Blend Chili Base, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanamutang sa Dikit Building. O GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia nga nanamutang tapad sa Kaibigan Center. Uluhan sa itong mga balita, balitang lokal. Lalaki na palgang samaran o gituhang gidunggab sa Quezon, Bukidnon. Babaeng angkas sa usa ka motor, nahug sa gisakyan human kinig gibira sa hubog nga sospek ning siyudad sa Valencia. Lalaki nga misulay pagpamaligya og illegal nga armas sa balay-balay, nadakpan sa entrapment operation. Mga centenarian sa Bukidnon nakadawat og 100,000 cash gift gikan sa pagagamanan. Sa balitang regional, sa series bus sa Sambuan, 71 anyos nga lolo na lumo sa dagat patay sa Nagas, Cebu. Sigig paibog sa armas, pataw sa Cebu. Single mom gidakop human ng shoplift o gatas alang sa iyahang anak. Ana diha. Ana, dali ra pisohon. 20 anyos nga giingong nangawat og motor sa pastor, dakpan sa tukuran. Sa balitang nasud nun, mayoriya sa Senado wa mutambong sa niyatong Lunes kung kaghapon sa sesyon. VP Sara Duterte nihatag na sa iyang tubag batok sa impeachment. 1,400 gam na recover nga mga bukog sa Taal Lake. Isa sa patayng lawas sa tao sigon sa BNB Forensic Group. Manibunuan gida sa ospital gumikan sa pagsaka sa iyang dugo on high blood pressure. Human gipagawas ang Warando Perez. Senador Mel Dormitory human gidakop sa Sandigan Bayan. Gobyerno nangandam alang sa habagat o posibleng pag posible sa Super El Nino. PNP aduna pay lead sa nimutangan ni Bato. Pagpalig-on sa relasyon sa Pilipinas o Vietnam mo'y tumong sa state visit ni Presidente Tulam. Pilipinas o Japan hapit na makabot ang kasabutan sa pagbalhin sa mga kagabitan sa militar. Gidaghanon sa mga nakalas sa nahugno nga gambalay sa Angeli City, konpirmado nga nikabat na sa 13. 74% ng mga Pilipino pabor sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.